0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Korinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan, ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban, ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali, ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan, ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
2: The Music of Salvation.
0: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
0: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: XFM.
1: XFM.
3: The music of salvation.
4: You are the word at the beginning.
3: Songs of love, inspiration, and hope.
4: Spirit, lead me where my trust is without borders.
3: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
0: The Music of Salvation.
3: You are the word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM. Forever.

0: nagpamati ka sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Patropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa nanaton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo sa sinigid nga gabi? I hope nga yara kamo sa mayo gid subong panglawas malipayon kag subong man yara gid sa maayo nga pangunauna. No, dili kita bala stress. Kundi kita nangin malipayon sa aton yang mga pulungkuan subong, kung nagapungko kita o kung nagaubra man o kung ano man ang aton ginahimo subong, I hope nga yara kamo gid sa maayo nga condition man sa inyong mga panglawas. Kadalayawan ang Dios sa sini naman na gabi nga nakalapot kita sini nga inuras mga kauturan. Before kita magapadayon sa aton yang pagtuon sang puno sa Dios subong man sa pagpanamyaw, magapamati danay kita sa isa ka pinasahi nga ambahanon.

Magapang nga maidanay kita mga kauturan. Amay namon nga balaan ngayara ka sa kitasaan sa mga langit. Among ginabalik ang pagpasalamat pagdayaw sa imo sa sinigi ni kagabhion. Nga imo kami ginpalabot naman sininga inuras nga sa gihapon malipayon. Thank you sa imo protection, mga blessing nga imo ginhatag sa amon. Kag sa sininga gabi, kami naman magapamati sa imo mga pulong, subong man magatuon. Ikaw maghatag sa amon sing langit nun nga kaalam, kay subong man balaan nga espiritu nga maghatag sa amon sa nagkaigo nga paghangop, nga maintindihan amon ang imo mga pulong nga amon karon matunan. Ikaw magabless sa tanan imo nga makanakan nga nagapamati sa ilang mga radio, subong man nagalive through Facebook. Ikaw man mag-aayo sa mga balatian nila subong kung mayara ng agaantos. Kagsubong man, ikaw mag-a-bless sa akong mga bibig sa pagpamulong nga manginuyon gid sa imo kabuboton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga personal nga manluluwas. Amen. Saliwat, good evening sa tanan aton nga makabihanan. Kumusta? Nakapanihapon na? No, ang aton mga kauturan nila, siguro ayhan ang aton makabiyanan nga early nakaluto sa ilan nga panihapon nun. Ati may lang pagpanihapon dira. Ang ibang guro, no, tingbanay nga luto, no? Halin sa aga, hasta na mag-gabi kay para save sa gatong mga kauturan. Kiti, mahal karon so ang gatong, ang gasol, no? So, umuna nga, ang ibang tingbanay na lang luto, no? Ang mga kaabyanan na agod nga makasave sa ginatawag nga kwarta mga kauturan. Sige. So, atong ginatamya unas tanan diri ang mga kaabyanan sa siyudad sang Iloilo. No, may gabi sa inyong atanan, sa aton nga mga driver diri, no, sa taxi, o kung sa mga pribado, publiko, nga mga driver naton, may gabi dira sa inyo, halong sa inyong nga mga pagmaniho, no, sa aton mga Grab dira subong, di uso na ginilang Grab subong, no, no, mga in-drive, o kung napada, Maxim, no? Halong kamo sa inyo nga pag-drive subong, no? Nga nagapamati sa inyo nga mga car stereo dira. Sige, sa aton nga mga kauturan diri sa Panay, no? May gabiman diri sa inyo, tanan, no? Kutob sa malaputan sa aton nga mga tingog, no? Kung iba na aton nga mga stasyon sa XFM, no? Kung nakatutok sila ako, nakakonek sila, no? Sa Kalibo, Ruhas, no? Antique, Kagbakulod, no? Naton nga mga kaabyanan. So, may gabi sa inyo matanan, no, sa sinigin gabi, especially sa mga naga-live subong, no, live nyo nga makitaan ang inyo kubos nga lagad diri mismo sa XFM Iloilo 100.7 mga kauturan, no. So, pwede nyo dira i-follow aron nga sa diin updated kamo mga kauturan kag hindi lang sa sini nga palatuntunan kundi sa tanan nga mga impormasyon sa sini nga istasyon mga kaabyanan, no, sa pagtudlo sa kanilang lawas, mga balita, mga entertainment, no, kumpleto ni diri sa aton nga istasyon mga kauturan. Gani i-follow nyo, no, aron nga magdamo ta at the same time updated kamo sa tanan nga mga balita mga kauturan. Oo, so share nyo, no, kag thumbs up nyo mandra mga kaabyanan. Sige. So aton ginatamyaw ang aton nga mga pinalangga nga munog palamati dira sa kabukiran pagkanto diri sa kabaybayunan, no, may gabi sa inyo tanan dira kag kumusta, no, gabay nga yara gid kamo sa maayong kondisyon subong. Okay, aton ginatamyaw ang aton nga mga kauturan nga nagapamati subong sa gihapon, no, si Sister Banji Bilyena, may gabi dira Sister Banji, no, upod sa imo panimalay, happy listening ang dira kag gabay nga yara ka sa may panglawas, no, bisan sa imo edad medyo taas-taas na, no, tawagun ta na lang na nga senior citizen, pero ati pag-on gyapon, no, Sister Banji dira, no, gabay nga hindi lang pag-on sa ikayong lawas kundi pag-on pagid sa pag-alagad sa Ginoo. Praise the Lord, no, Sister Banji, may lang nga pagpamati dira upod sa imo nga panimalay. Kagsubong man sa ilan ni Brother Panoy Bilyadulid dira sa Panuran, Lambunaw, no, may gabi dira Bilyadulid family, Sister Jingjing, kag sa imo dira mga kabataan, no, damo ta mga listeners dira, no, may gabi lang dira sa inyong atanan. Okay, kagsubong man dira kay Brother Rex sa Davao, kumusta Brother Rex,
No, Sister Pinky Sadaba, mailang pagpamati ninyo dira. No, ayawan ko pangita sa imo sang Sabado. Abi ko ada kato, so wala gali. Sige lang na, next time ah. Kasi makabisita mo sa imong ininga naman nga mga sinima na. Sige. So God bless dira sa imo upod sa imo duha ka mga kabataan, Sister Stephanie kag subong ma Sister Abigail. Okay? Kag subong man kay Sister Kaning Sumiho Isma, no? May gabi dira Sister Kaning upod sa imo pinilangga nga bana kag mga apo kag mga kabataan, no? Happy listening na dira. Kag subong man sa imo utod nga Sister Marilo Saragusa, no, may gabi dira sa inyo Sister Marilo. Kag subong man kay Sister Magdalena Rabago, no, may gabi dira sa inyo. May lang pagpamati, no, ka God bless man dira sa imo. Padayon sa pagtuon sang pulong sang Dios, no, sa Biblia, agod nga magdugang ang aton yang ihibalo, no, sang kamatuoran. Amo nang nami eh. No, dili na mabakal ining aton ginatun-an. Amo ang pulong sa Ginoo, di ni mabakal sa bulawan o kung ano pa nga mga pilak, no, kundi pinaka mahal ini nga mga ginatawag nga pagtuon, no, di ni siya mabakal makauturan, wala sang ginatawag makatupong sini, no, ang pagtuon sang balaan nga kasulatan. Okay, sige, so kanto ta diri sa Uton, no, dira sa Barangay Trapitsi, maying gabi dira sa inyo, kay Doc Crispin Hiko, Hiko family, maying gabi, happy listening na ninyo dira. Kay subong man kay Pastor Estrella Senior, maying gabi dira, upod kay Brother Joseph Estrella, kung nagapamati siya subong sa iyayang ginadriban, no, maila pagmaniyo dira Brother Joseph, no, ka good evening, upod kay Sister Lalay. Okay, kag subong man kay Brother Emil Burakit, no, may gabi dira sa inyo. Kag sa imo pinilanggang asawa, Sister Jennifer, kag sa imo duha ka mga kabataan. Okay, kag kay sa Sister Rachel Sanseda, no, may gabi dira sa inyo. Sanseda family, no, sa Uton, happy listening na ninyo dira. Kag God bless man. Okay, kag katota dira sa Liganes, siya patulang ginatamiyo si Brother Ronel Olbido. Iya pinilanggang asawa Sister Chuna kag sa iya mga kabataan, Sister Julina kag si Mary kag si Maria. Mary Maria naman, okay? Sige, in English kag ginbisaya. Sige, so may lang ang pagpamati ninyo dira. Kag subong man sa Olbido family, no? Happy listening na ninyo dira kay Brother Feliciano, no? Olbido sa utod ni Brother Ronel. May lang nga pagpamati nyo dira, nadumduman ko na iyang alan. Sige, God bless man dira sa inyo matanan, no? Kagaton mang inatamya si Brother Paul Dumagit sa Yapo, no? Dira sa Dumangas, Sister Marianne, Sister Maribel, no? Pirutso, sang una yang apelido sang dalaga. Kag subong man kay Brother John Sumugat, no? May gabi dira sa Persian Housing sa Dumangas. Sige. Happy listening. Damo tada mga nagpalamat eh sa ilang mga radio. Sige. So, thank you sa inyong pag-subaybay dira, no, sa Housing Dumangas. Okay. Sa sininga gabi, aton mga tamiyaw ang aton mga kauturan diri sa Tabok Suba, Haro, Iloilo. No? Sila ni Doc Erwin Lapos, Lapos family. No? May gabi dira sa inyo. Salamat sa Santon Coffee Gold, no? Santon Plus Gold, no? Nga kanami sang sabor gid mga kauturan na, no? Kanami sini kay ang imulawas, mabatyagan mo gid yang magapag-un ka, no? Mangin energetic ka, kag magwapo, kag magwapa pagid ka, no? Mga kauturan, okay, kay may collagen. So, amo nang nami. So, bakal ka mo makauturan, agor niya nga mag, ha, pag-on ang aton lawas. No, ang mga kutis dalaw medyo nagloy-loy na, no, tungod kay may edad-edad ka na, inom ka bala sang Santon Plus Gold, kay mag-ayo ka gina, no, magnami ang imo yung lawas, no, magputi ka na, maghining-hining ka. Sige, kag sa iban pa naton nga mga produkto, no, sang
mighty sea, no, mga kauturan, no, nga makatagpapag-on sa aton yung lawas. Sige. So, sinigabi aton man, ginapaslamatan gid ang tanan aton nga mga kauturan nga nagapamati gid sa ilang mga radio, no, damo subong nagapamati tungod kay ang radio, daw na andan aton nga amo lang ginang aton ginapamatian. Ti kung naga-Facebook ka, ti kung may load ka, ti amo na makasubaybay ikaw no makuturan sa aton yang programa. Sige, so sini nga gabi, ang kuturan padayon kita sa aton yang pagtuon sang pulong sang Dios. At least, amo na siyang aton yang panihapon, espirituhanon mga kauturan. Ti kung naga-panihapon ta physical, para magpagkun aton lawas, ti amo na, no? Ang pagkaon sang mga prutas, mga ulotanon, oh, o kung parisan, magin pwede nga ang Pinoy dili mag kaon-kanon. So, at least, no? Inang kanon kag-utan, amo nang nami gid nga kaonon, oh? Kay para layo ta sa mga balatian. Sa aton nga pagkaon espiritual, amo ining ginatawag nga pulong sang Dios. So sa sining gabi, no, magatuon kita no sang pulong sa Ginoo. So aton lang inigin titulan sang ginatawag ang matuod nga pagkamatarong. So naibaluan aton mga katuran nga ang matuod nga magadulom sa aton sa pagkamatarong wala gid sang iban kundi si Kristo. So aton tunan ang Biblia kun matuod gid bala nga si Kristo ang ginatawag nga sulundan para kita mahimo man nga matarong o kun maayo, no, nga pamatasan maayo nga mga pangginawi bisan payari ta sa sini nga kalibutan makauturan kay ining kalibutan subong, no, ginggamhan ini isang panulay kagang iya ginahimo puro lamang mga kalainan. Oo, mga kauturan, puro mga kalainan kani subong, no, grabe, no, ang kalibutan bisan pang masiling ginaton niya nga ari naman kita sa last days it because kay terribly na gid, no, sa aton kadlawan karon, no, sa mga gadget, no, grabe, terribly, no, makuturan kag Muslim mga tao bisan mga bata pa, no, may ara na nga mga cellphone para siguro ihan, no, ang aton ay baluan nga magbakal ka sa mga cellphone o kung telepon, no, makauturan para may ara ka communication. Pero subong mostly nagbakal ka sa amuna nga mga gamit, no, kung kaisa hatagan mo o kung baklan mo para lang may ara kalingawan. No, mga kabataan, himuon nga kalingawan ang cellphone. Pero way takabalo o kung nakabalo naman, pero kung kaisa makauturan, no, sulong pa sa iban, kita naghatag lang sing kalainan sa aton nga mga kabataan. Nga man, una nga kalainan, sa regisyon pa lang mga kauturan, balda ng aton mga kabataan. No, mataigo, ginamakabinan. Okay? So, sa rason gamay pa, bata pa, guba na ang mata. No, sa bagay na, man-optical ah. No, mga kauturan, to, amuna. So, wala bot, damo sa mga makita dira sa mga kabataan nga dili amo, no, kamuna na insindi dira mga kauturan sa rason, no, mga bataon pa lang wala pa sa insakto nga edad, no, naga kadisgrasya na, no, tungod nga aman, tungod sa ilang nga makita dira mga kauturan. Oo, so muna nga grabe na ang kalibutan subong, amo nang gitawag nga gamhan sang panulay. Now sini nga gabi, no? Tuod bala nga si Kristo lang ang aton sulundan sa pagkamatarong? Sunod diri sa John 15 verse 1. Nagsiling pa si Jesus, ako amo ang matuod nga puno sang ubas, kag ang akon amay amo ang munog atipan. No? Sunod diri sa balaan nga kasulatan. No? Si Kristo amo ang matuod daw nga puno sang ubas. So, buti ganun parabola ini makutan ukon mga parables, no, ginambal sa Ginoo. Gitawag siya ubas, meaning kahoy o kon tanom, no, makauturan. Kag sinya dira, ang akon amay amo ang munog atipan. Sino ning amay? Amo ang Dios, mga kauturan. Kag ang tawag nga ubas, si Kristo. Verse 5,
ako man o kon ako amo ang puno sang ubas kag kamo ang akon mga sanga. Ang tao nga nagapabilin sa akon kag nagapabilin man ako sa iya, siya amo ang nagapamunga sing madamo. Wow. Kay kon wala ako sa inyo, wala gid kamo sing may mahimo. Mga kauturan, ini nga mga pulong nagpakita o kung nagapakilala sa aton nga hindi gid kita magsalig sa atong kaugalingon. Kundi kinahanglan ikaw kag ako kita tanan na kaangot dira kay Kristo. Kay siya daw amo ang puno, kita amo ang mga sanga, mga kauturan. So kung ang sanga nakaangot sa puno, may tendency nga ina siya mamunga. No, nga man kay nakaangot siya sa maayong nga puno. Sino ang puno dire? Amo si Kristo, mga kauturan. Kita ya, sunod dire, amo ang sanga, mga kabinan. Sino niya dira, ang tao nga nagapabilin sa akon, kag nagapabilin man ako sa iya, siya amo ang nagapamunga sing madamo. But siya ano ning bunga, mga kauturan, hindi siya literal nga bunga, kundi bunga sa maayo nga mga binuhatan. Okay? Ang pinaka maayo pagidiri nga binuhatan, makotron arang ara bala sa Galacia, no, bukaron nyo doon yung Bible, ang pinaka ang pinaka nami idiri nga bunga inang ara sa Galatians 5 verse 22 to 23. No? Bunga sa balaan nga espiritu. So kung inyo nabasahon may ara siyam dira ka mga bunga. If kung ang Holy Spirit ara na sa imo kag nakon, amo na na siya ang patubas sa mga kaabyanan. Tinagapanguna gidira ang love, no? Bunga sa gugma. Okay? So nga may ara ka na tinatawag pagigugma, it because kay

Dira, wala gid kita sing mahimo. Buting ganon, bisan anon pa naton paninguha, bisan anon pa nato himo sa aton nga ginatawag nga kaayo, pero wala kita kone kay Kristo, adi gihapon aton mahimo ina makauturan. Amo na nga kung tanawang tanga kabudlay magsunod kay Kristo, pero kung aton ina ipasa Ginoo ang tanan, kay ang Ginoo na nakahibalo, hapos lang gid mga kauturan. Oo, kay kung sa aton lang, wag kita mahimo eh. Wag kita mahimo. So amo na nga kung ara kita kay Kristo nakakunik, wala sing imposible mga kauturan. Ano pa gid? No? Sige sa versikulo 4, no? Juan 15, versikulo 4, magpabilin ka mo sa akon, kag magpabilin man ako sa inyo. Okay? Pareho nga ang sanga, hindi makapamunga sa iya lang kaugalingon, luwas kon magpabilin ini sa sanga, amuman kamo sina. Hindi kamo magpamunga kung hindi kamo magpabilin sa akon. So, buting ganon makauturan, anong buting bunga? Ang imo nga mga ginahimo. Tanawa bala, kung maghimo ka sa ginatawag nga kalainan, no, halimbawa, isa ka bata, ginalagayan, ginatudloan sa maayo nga mga pagtudlo. Pero kaya siya gasunod sa mga pagtudlo sa iya ginikanan, no? Ano ang resulta? So, simpre, malain mga kauturan. Oo, amo na siyang matabo dira. Kung ang ginikanan man, gahimo man sang dili maayo sa pananawan sa Ginoo mga kauturan, natural ang iya kabataan, amo man na ang iya himoon. Like for example, ang tatay musiling to hindi kagid mag-interest ang mga bisyo. No? Hindi kagid maghagay panagarilyo. Pero ikaw nga tatay, ga panagarilyo. O niya, suguon pa nimo ang imo bata, nga mubakal si garilyo, dayon may paaman pa nga hambal, sinduti o kon, sindihin na lang adaan ang sigarilyo. Diba? Di karon, siyempre ang sigarilyo, hindi na siya magsiga kung hindi mo pag suyupon. Siyempre, inuuno mo ang punta sina, o kon sindutan mo sang lighter o kon posporo, di kon sa mga bukid-bukid ka to, may kingki na gamay. Kag iso mo to ang punta, dayon suyup mo dayon sang punta man sang sigarilyo para maduktan mga kauturan. Now karon, te siga na sigarilyo, ihata kay tatay. Te siyempre, nakasuyup na to siya. Te kabalo kasi na makauturan sigarilyo, once nga daw naadi ka na sa aso sina, no? Te pangitaon mo na. Abaw karon kay te, siling si tatay, hindi ka magsunod sina, hindi ka magpanagarilyo. Karon kay ang bata, kita niya man nga panagarilyo. Di may buot na. Siling isang tatay, nga ato'y nga panagarilyo. Kano'y diba ginambalan ta ka nga hindi managarilyo? Ano sabat sa bata? Siya, hindi managarilyo nga ikaw lang igatudlo sa akon nga managarilyo. Siya, tarso nga nga sabat sa bata. Kasi naway ko nagtudlo sa imo, ginambalan ka gani. Ay, naano ka man niya imo, tayo nga. Siling ka gani sindutan. Way ka gatudlo. O konsindihan ang sigarilyo. Ang tatay maguturan na urungan. Diba? Eh tuod man, gambal siya nga hindi maghimo sina, pero ginasugo niya pagi sina mga kauturan. So ano ang bunga? Ha? Maayo kun malain? Malain nga man, ikaw mismo, nga ginikanan, amuman ang nagtulod sa imo kabataan sang hindi among nga binuhatan. Meaning to si daling istorya, dili ka epektibo nga sulundan sa imo nga mga kabataan. Nga man, gahambal ka lang, pero ang imo ginahimo, labag man sa kabubuton sa Ginoo. Di ba makutong musli amo man ang mga tao subong? Di man tanan, pero kalabanan amo na. No? Musiling ang mga nanay, dai to, hindi kahagay pang maritisa. Oh? Pero makita sa mga bata, mabatian sa mga bata, nga mismo man ang nanay, nagamaritis man. Pero gambal nga tudlo nga dili mang maritis. Mabatian man. Di kabalo ka makutulong mga bata niya, subong.
Kadasig man mang ano, kadasig man sa ilay ang

0: mo no, huna-una mag-adapt. Kagdasig man sila magka-insindi. Kasi na nga mga bagay. Imagine, magka-auturan. Amo na. So, siling sa Ginoo, hindi ka mo magkapamunga kung hindi ka mo magpabilin sa akon. So, meaning, ara kita kay Kristo. Butsing nga nun dira, ang tanang naghihimo ni Kristo, sandiri pa siya sa kalibutan, ang tanan niya nga mga gintudlo, nga ara sa balaan ng kasulatan, subong man sa Espiritu sa tagna, kinahanglan aton ina i sa gawi sa aton niya nga kabuhi. No? I-aplikar. No? Kahit kung imo ina gina-aplikar, meaning, no, sulundan ka. Ah, si tatay ito, maayo mangin mo. No? Wala siya ga pangaway, ha? Wala siya ga intras ang mga barkada, wala siya nagabisyo, di ba? Ha? Huh? Sumusiling ang bata, di natural, hindi ko maghimo sina eh, kasi tatay, why gid gahimo sina? Di ba mga kauturan? So, but kanon nagapabilin siya, diha kay Kristo. Okay? So, gusto sa ginutanan kita, ara sa iya mga kauturan, especially sa pagsunod sa mga kasuguan sa Ginoo. No? Nga mga kauturan, kay kita, gipaanggit sa Ginoo nga iya nga mga soldado, no? Mga soldado. No? Ang soldado makauturan kung aton i-komparar dire sa aton nga panggobyerno, ang soldado amo nga tawag nga mga peacemaker, no? Amo na makauturan ang soldado, mga pulis, no? Sila amo ang nagapatunga sa ginatawag nga kalinong, no, mga kaabyanan. Di kung kaisa lang galing, no, may mga amuman na nga mga yara sa sinang ginatawag nga palangakuan, pero sila man ang salawayon. Pero daw talag sa laka lang na mga kauturan. Pero kalabanan, sila ginaya mo ang makita nga dili tig himuga mo. O, mga kauturan, kumbaga disiplinado, ina sila nga mga tao. So kung katawan kita sa Ginoo, kinanglan disiplinado man kita. No, mga kauturan, bilang mga soldado ni Kristo. Now, siling diri sa sinulatan ni Apostol San Pablo sa ikadawang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 1, Tubtob 2. Siling niya diri, ikaw Timoteo, no? Nga bilang akon anak, magpakabakod ka sa bulig sang Diyos. Ini nga bulig, nabaton mo tungod kay ikaw ara na kay Kristo Jesus. Sino gambalan sini? Si Timoteo. Ang nagambal, si Pablo mga kauturan. Bilang si Timoteo ara na kay Kristo, meaning nakakilala na kay Kristo. Sa rason mga kaabyanan, nga ginatudluan kita nga dapat mamati sang pulong sang Dios, tining na reformasyon para kita makunik dira kay Jesus Christ. Verse 2, sa nabatian mo sa akon nga mga pagtudlo o kung pagsulundan nga akon gintudlo sa kadam-an, itudlo mo man sa mga tao nga masaligan, okay? Nga nagatudlo man sa iban. Butsing ganun makauturan, kung ikaw ara na kay Kristo, kinanglan ipaalinton mo ang imo nabatian, mga kabinan, sa iban nga mga tao. No? Like kay Jesus Christ, iya gipangunahan ang ginatawag paghimo sing maayo, kag inagin pakita niya sa iya mga apostoles, mga kaabyanan, that time sang ara pa si Kristo. Kag ang mga apostoles naman, iya naman gin paalinton sa mga hintil ang kabuhi ni Kristo until nga naglabot sa aton kadlawan subong. Amo ni gali makauturan ang proseso. Agod nga kita tanan, makunik dira kay Jesus Christ mga kauturan. So ano ang atong tudluan nga mga tao? Katuba lang hindi masaligan? Ha? Sino diri makauturan sa balaan kasulatan? Itudlo naton sa mga tao nga masaligan. Okay, butsing ganon mga kauturan, hindi ta sila nga daw palagpat lang ang aton nga mga pagtudlo. No? Kundi, ang aton tudluan kadtong mga tao nga willing mamati, willing mag-adapt, willing magbaton sa sina nga mga pulong. Kaya kung matudlo ka sa dili willing, ati siling pa sa iban ng mga kautoran na ton, nugun lang ang imo yang nga laway dira. Nugun lang ang imo yang nga pagpangabudlay dira. kay siling panila na ginapalasutan na piyak dalunggan. Okay? Pero, magkuturan, salamat sa Ginoo nga ini nga mga pamaagi sa kahanginan, damo ang makabati. Tiina nga mga tao, kung masaligan sila, ti-adapt nila ni. No? Ilan ibatunon nga mga pagtulo, kinahanglan nga ara gid kita kay Jesus Christ. Now, sa dira nga ang mga pamatasan ni Kristo, ang iyang maayong ginahimo, ara na sa imo, ginakabuhi mo na, like for example, sa pagsunod sa kasuguan sa Ginoo. No? Ang napulo ka mga sugo, kung imo na ina gina-adapt, imo na ina ginakabuhi, so anong himuon mo? Imo man ipaalinton sa iban. Suno sa balaan ng kasulatan, diri sa ikadong Timoteo 2, versikulo 2. Amo nang nami gali mga kaabyanan. Okay? Now, ano pagid? Verse 3. Mag-ambit ka sa mga pag-antos bilang maayo nga soldado ni Kristo Jesus. Kinigida yung soldado, mga kauturan, dili man ni basta-basta eh. Ibutan nyo sa literal ang soldado, dili ni basta-basta. Before sila mahimo nga soldado, pirti ang ilay nga sacrifice. Pirti ang ilang training. Di ba? No? Ato ni balo ng kong soldado, grabe na ang ilay nga training. No? Di kundi ka naka-antos sa mga pag-training pa lang, hindi ka gidya mahimo nga soldado. Meaning to say, sa aton nga pagka-Kristohanon, may ara nga mga pag-antos. Di sa siling ko na gina sa Galatia 5, versikulo 22-23, ara man agyapon ang sacrifice kung ara na sa imo ang Holy Spirit. No? Mga kauturan. Amo na siyang bunga sa Holy Spirit eh. So kinanglan, kung ikaw soldado ng Kristo, kinanglan may ara sacrifice. No? Ang mga kauturan, amo manggod ni. Kining mga pastor, ining mga elder, ining mga liman, no? Gitawag ni sila mga soldado ni Kristo. So kung soldado ka ni Kristo, kinanglan mag-sacrifice ka. Ha? Mag-sacrifice ka. Lain adi subong mo. No? Kung inyo tulupang doon, kung ikaw ara sa ginatawag nga pagka munog soldado ni Kristo o kung munog pangabudlay sa Ginoo, dilibutsing ganun niya nga, di ka na magpangabudlay. No? Kundi ikaw mismo magpangabudlay. Ipakita mo sa imong mga kauturan, mga members of church, nga sulundan ka, nga nagapangabudlay. Oo, amo na. Iniling tawag nga pastor, kung imutan aw na akong meaning sa Biblia, no, sa Isaiah, kag sa Ezekiel, no, kaangay ka sa ginatawag nga munugbantay. No, ginggamit dira ang ginatawag niya nga ido, mga kauturan. Ano ba lang ido? Anong purpose nga nagsagod ka ido? No, sa bagay ng iban, daw ginhimo na nila kalingawan. Pero musligid, mutawag nga nagsagod ka ido, kay para may magtaghol, may magbantay. Nga kung may tao nga dili na kilala, mataghol gina mga kauturan. So, butsing ganon, ikaw, nga soldado ni Kristo, kinanglan, ikaw ang munugbantay sa imo mga karnero. Na, amo nagali mga kabinan. So, need gaano daw? Mag-antos bilang soldado ni Kristo. Verse 4, kag dapat pareho ka sa soldado nga nagaservisyo. Dapat igali magpangabudlay. Kung ikaw soldado ni Jesus Christ, wala siya nagaobra sang iban pa nga mga obra agod mapalipay niya ang iya opisyal. Grabe makauturan. Kung ikaw gali manog pangabudlay ni Kristo, wala kay iban nga sideline, wala ka sang iban nga mga ano pada nga mga hilimoon, kundi focus ka, full time ka nga nagaserbisyo sa imo yang amo. Te, sa, kung sa military ni makauturan o kung sa mga kapulisan ta niya, kinanglan, focus ka sa imo trabaho bilang soldado. Wala ka sa ibang nga atindiron. O kung may ara ka man dira, pero sa oras ka, duty ka gid. Amo na mga kauturan. Subutin ganun sa mga munog pangabudlay, o kung soldado ni Kristo, kinanglan, focus kita sa aton nga mga buluhaton. Kita ni tanan ginambalan diri mga kaabyanan. Oo, kita ni. Kaya may ara kita obligasyon eh. No, dira kay Kristo. Di kung ikaw nagahimo sini, especially nga mga munog balantay ka sa imo yang iglesia, kung nagahimo kasing matutom ang imo mapa palipay dire ang official gitawag dire amo si Kristo. Okay? So dira nga ikaw naga mami natud-on sa imo nga pagka soldado dira kay Kristo, no? Ang imo mapalipay wala sang iban kundi ang Ginoo mga kaabyanan. Versículo 6. Kag dapat pareho kaman sa mga mangunguma nga nagapangabudlay kay indi bala ang mga mangunguma ang una nga makaambit sang iya patubas pamangkot mga kauturan. Tuod ni indi sa dira nga ikaw gigamit naman diri ang mangunguma ginasoldado. Okay, so kung honest ka nga soldado ang mapalipay sa imo ang imo mapalipay ang imo ya nga tag-as nga mga opisyalis. Oh, sa aton diri si Kristo. Now, ginggamit naman ni Apostol Pablo diri makauturan ang mangunguma. Now, sino na makabinipisyo sa imo nga mga ginatawag pananom kung ikaw nagapangabudlay o kung ikaw mangunguma? Siyempre, ang nag-uma, mga kaabyanan. Okay? Ang nag-uma. So, kung ikaw mapisan nga munog pangabudlay sa Ginoo, ikaw gituna makaangkon sa ang ginatawag reward mga kauturan. Ano ang reward nimo kag nakon? Amo ang ginatawag nga kabuhi nga walay katapusan kag ang balay nga busog bulawan nga ginaman sa Ginoo dito sa langit mga kauturan. Amo ang reward nimo kung ara ka kay Kristo, nakakone ka dira kay Kristo. Okay? Versikulo 7. Huna-huna sing maayo ining akon mga ginasiling. Aton daw paminsaron maayo. Kagbuligan kagid sang Ginoo agud mahangpan mo ini tanan. Aton gid paminsaron makuturan. Ano ang imo ginahimo subong? Ano ang imo pakita adlaw-adlaw sa Ginoo mga kaabyanan? Ayhan ikaw nagapangamuyo. Ayhan ikaw, nagahimo maayo sa imo isigitaw. Ayhan ikaw mahinatagon. Ayhan ikaw nagabulig sa mga nabudlayan. Kay ina mga kuturan nga paghimo, isa ina ang makapahalipay sa Ginoo. Last, ayhan ikaw nagatuman sa sugo sa Ginoo. Amuna mga kauturan. Kung kita nagapamalandong sinsibo sa sining nga mapulong agod kita makunik kay Kristo mga kauturan, mga kaabyanan, ang Ginoo malipay. Pero kung ang aton ginahimo, lain sa pananawan sa Ginoo, ang Ginoo mga kauturan, dili malipay. But sige nun, wala kita na connect dira kay Kristo. Tanawa ba lang ako sa simple langgit kayo nga paghango. Ang isa kakahoy nga nagatindog dahil utdon ang sanga, mga kauturan, anong matabo sa sanga? Anong matabo sa sanga? Siyempre, malaya. Musliman ang sanga nga nagaluloy-luloy na mga kauturan, din siya na ihaboy. No? Ginahaboy ina dito sa basurahan o kung dito siya sunugon mga kauturan. Take note mga kaabyanan, kung kita wala na connect dira kay Kristo bilang sanga mga kauturan, tisiling sa Ginoo ara sa Mateo ang parabolo dira. No? Ang kahoy nga wala nagapamunga utdon kag ihaboy idapog dito sa kalayo. Sino nang akahoy mga kauturan nagarepresentar ina sa mga tao mga kauturan? Oo. Amuna siya mga kaabyanan. So amuna kinahanglan kita maghangop sang pulong sang Dios. Agud nga ano daw? Ha? Mabuligan kita kag maintindihan ta ang tanan nga mga pagtudlo sa Ginoo. Now ano pa gid versikulo 8. Dumduma ang maayong balita nga akon ginatudlo parte kay Hesukristo nga nabanhaw nga kaliwat ni David tungod sa akon pagwali sa maayong balita nagaantos ako. No, sino nagambala si Pablo? Nagasacrifice siya kagina kadani gina kadinahan pagani ako pareho sang kriminal. Pero ang pulong sang Dios wala makadinahe. Si Pablo grabe makutan. Bisan din preso siya. Pero wala siya nagauntat sa pagwali sang pulong sang Dios. padayon siya nga naga sulat ka ginapadala no sa mga kaglisyahanan nga sila makakilala sa Dios. Di kita subong makautor, wala kita hilway kita. Wala kita kadina, no? Pero si Pablo literal may kadina, may ara prisuhan mga kauturan. Subong kita sa bagay nakadinahan kita sang kasakuon sa pagpangita sang mga iya sa kalibutan. Why not a time mag-alagad sa Ginoo? Why not a time nga maghimo sa blaton sa Ginoo? Amo ning balantayan naton mga kauturan. So kinahanglan tagaan ta time ang Ginoo, no? Sa pagpangamuyo, sa pagsimba, sa adlaw nga iya nga namutan. Suno sa balaan kasulatan Exodus 20 verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Amo na siya ang adlaw nga inugsimba sa Ginoo. So kinahanglan indi kita magpakadina sang mga kasakuon o kon kwarta makauturan, kundi tagaan ta tinion ang Ginoo sa iya adlaw nga inugsimba nga mo adlaw nga Sabado. Versikologis, gani nagabatas ako, no? Inabatas ko ang tanan para sa mga pinili sang Dios, agud maluwas man sila paagi kay Kristo Jesus kag makaangkon sang maayo gid nga kabuhi nga wala sing katapusan. Wow. Kung ikaw munugwali sa Ginoo, kung ikaw inanak sa Ginoo, ikaw pastor, ikaw leader sa church, ikaw among pare sa Ginoo, kinahanglan may ara pagbatas. Indi kay nagapatawhay ka lang siling pa sa iban, dawat lang sang offering or tithes, wala nagapangabudlay. Mga kauturan, ang Ginoo dili malipay sina. Kinahanglan magbatas kita, magsakripisyo kita like sa mga apostolis sa Ginoo the time. Like kay Kristo, asang diri sa kalibutan, siya nagbatas kag nagapangabudlay mga kauturan. Okay? Now, sa sininga kagabion mga kauturan, dapat kita ara nagid sa Ginoo. Ang tanan nga ginatudlo sa Ginoo, ang tanan nga mga warning nga ginatag sa Ginoo, I hope ara na sa imo kag nakon. Gani mga kauturan, wala kita kabalo kung saan o magtakop ang kaluwasan. Wala kita kabalo kung saan o kita kuwaon sa Ginoo mga kauturan. Kay ang tag-iya sa aton kabuhi, amo lamang si Kristo. Gani mga kauturan, saan o pa kita mag-alagad? Saan o pa kita nga magabaton sang iya nga mga pagtudlo? Aton ginasulit-sulit terminte diri ang kasuguan sang Dios. Nga aton pirminti ini ibutang na sa aton tagipusoon. Jeremiah 31 verse 33. Gusto sa Ginoo nga masulat na sa imo kag nakon ang iya nga mga kasuguan. Kay amo inang ginatawag bag-ong sugo mga kauturan. Halin sang una wala ina gindula until nga si Kristo nagpakatawo kag nangin matay sa imo kag nakon. So gusto sa Ginoo ang iya kasuguan. Ara na sa imo kag nakon. Kung ara na ina makuturan sa imo kag nakon, suno sa Revelation 3 verse 10 to 11. Kuptan ta ina sing sibo mga kaabinan. Nga wala sing makaagaw sina sa imo kag nakon. Ang iban siguro ayan mabudlayan pa sa pagkabuhi o kun sa pagsimba sa matuod nga gintudlo sa Ginoo nga inugsimba mga kauturan. Pero ipa sa Ginoo tang tanan. Lord, tudloy ako nga ang akon ginatuhuan sang una ma-change pagkadto dira sa imo. Agod ako makunik dira sa imo. Amo na mga kabyanan, mostly ang mga tao subong naanad sang aton panimbahon sang una sa unang adlaw sa simana tungod kay amo na ang aton namat-an. Yes. Pero inagali makautoran. Suno sa history kag sa Biblia, inagali nga inong simba sa unang adlaw sa simana indi iya sa Ginoo kundi iya ina sa tao. Ano pagid? Iya ina sang sapat nga mapintas mga kauturan. Now anong inugsimba nga matuod? Ha? Remember the Sabbath day to keep it holy. Ikakapat nga kasuguan sang Dios inang inugsimba niya. Take note mga kauturan. Antes mo balik ang Ginoo, kinanglan ikaw napamatud-an nga gasimba na sa sina nga adlaw. So diin nimo na pangitaon. Pangitaon nimo inang mga tao nga nagabantay sing matuod sa sinang adlaw. Ngaman, damo subong nagabantay sa adlaw nga Sabado, pero hindi turo reformation ang ila pag-adapt sa adlaw nga Sabado. Ngaman, oh, kay mabudlayan sila sa pagsunod. Gusto nila, half day lang ilasimba. Gusto nila, ya, one-fourth lang. No, mga kauturan, ano si Butsing anong Brother Hedrin nga, one-fourth lang. Musulod sila, alas 10, puli, alas 12, o kung alas 11:30. Paghapon, hindi na magbalik. Okay? So, hindi na siya among pag-alagad. Ang pagbantay sa adlaw nga Sabado, mga kauturan, sunset to sunset. Amo na mga kaabyanan. Ngaman, para mahimo nga huli inang adlaw. Kung tunan nyo ang Genesis chapter 2 verse 2 up to 3, ang Ginoo naghimo sa langit kagduta sulod sa anom kaadlaw mga kaabyanan. Pero sa inyo, apang sa ikapitong adlaw, nagpahuway ang Diyos sa iya mga buluhaton. Subot sing ganon, bilog ng adlaw, ang Ginoo nagpakabalaan sina ng adlaw. So kung ikaw gustong makunik kay Kristo, kay Jesus Christ, kinalang sundun ta siya bilang puno mga kauturan. Amo ni mga kabinan, kay wala kita kay balo, san o kita madula sa kalibutan, san o matabo ang pagtakop sa kaluwasan, san o mubalik ang Ginoo. Wala kita kay balo, pero ang sign nagapakita na. Oo. O, agita El Nino, o pila ka mga, ha? Daw, almost isa ka bulan, wala takabatsyag ulan, pero subong ngayon ulan, may mga arat naman palabuton ng mga bagyo, wala takabalo, ano kabaskog ng mga bagyo. Amo ni makautoran, sign na ini, nga ang Ginoo lapit na magakari. Now, siling diri sa balaan kasulatan, Matthew 24 verse 13. Kung ikaw nakabati na sa kamaturan, at the same time, imo na ina, ginaamat-amat, ha? Gawi, imo na ina ginakabuhi, at the same time, ginatintal ka sa mga tintasyon sa panulay, pero siling sa Ginoo, dili ka magkadiskuryo. Kung sa soldado pa, no retreat, no surrender, di ba? Mga kauturan, no? Di gid mag-retreat. Once nga, hindi magsiling ang ilang opisyal, ilang general, no? Nga, sige, bira, bira yun. No? Pero kung masin siya, retreat, retreat. No, mga kauturan. So ang Ginoo, nagatudlo sa aton. No? Bisan patuod, madamo ang mga ginahimo sa panulay sa Matthew 24 verse 12. Ano dira ang propesya? Nagabuad ang kalautan, apang ang gugma sa kadamaan, nagabugnaw. Normal na mga kauturan, tungod sa mga makita naton nga mga malain nga mga pamatasan sa tao. Kisa, mabugnaw ka sa pag-alagad sa Ginoo. Kisa daw, musiling kaya nga, hindi na lang ko mag-alagad sa Ginoo. Pero anong laygay makauturan? Matthew 24 verse 13. Pero ang nagapadayon sa pagsunod sa akon, hasta sa katapusan, amo ang maluwas. Meaning makauturan, no retreat, no surrender. Padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Ang inyo natunan ng mga pulong sa Ginoo, paagi sa tinig ng reformasyon, gulang mga kauturan. No, sa akto na siling ipangamuyo sa Ginoo. Lord, tuloy ako nga magakilala sang imo mga kasuguan. Ihatag sa ako ng imo, Holy Spirit. Amo namang kabyanan. Atong ginapirminti pangayoon. No? Ipakitlooy sa Ginoo. Lord, ihatag sa ako ng imo, Holy Spirit. Nga amo na ang magapuyo sa ako niya nga tagipusoon. Kay kon amo na pirminti aton prayer mga kauturan. Ang Ginoo, ang batyagan ni mo, nga ara, amat-amat nga nag-change ang imo yung karakter. Until nga, ha, makunik ka na ka Jesus Christ. Ang imo nga ginahimo, hindi na, ha, labag sa kabubuton si Ginoo. Why? It because ka ikaw nag-pangayo sa Holy Spirit. Importante makutol ng Holy Spirit. Nga man, damo sa Biblia, nga ang Ginoo, ang iaginbilin subong, ang Holy Spirit, hindi na ang anak. Kaya ang anak, ato na sa langit, mga kauturan. So damo, mga tao nga, wala gapati Holy Spirit, pero I hope ikaw kag ako, nagabaton ng Holy Spirit ara sa imo kag nakon, mga kauturan. Salamat sa inyo nga pagsubaybay sa aton nga palatutunan sini nga gabi. No, gani aton pasalamatan oras tanang gid ang Ginoo. Kagsubong man ang aton nga CEO, Dr. Emilito Oy. Kagsubong man aton nga station manager, Sir Jocel Banyes. Kag aton nga radio technician sini nga gabi, Sir BG Sirada. Magapangamoy na kita mga kauturan. Dalayaw naman nga may nga yara kas kita saan sa mga langit. Salamat gid sa imo mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Ikaw amo ang puno, kag kami ang mga sanga sa sini nga kalibutan. Imo ginpakita ang tanan nga mga kaayo sa diri kapas kalibutan. Agod nga ini amon paga sundon o kun pagahimuon. Imo ginbilin ang imo balaan nga kasulatan nga amon ini tun-an o kun basahon. Agod kami makahibalo sa sini nga mga pagtuluhuan. Busa buligi kami Ginoo nga kami makaadap sang imo kinaiya. Ang tanan nimo nga mga ginahimo nga among pagsunod sa kasuguan ngalin sa imo amay. Amo man ang amon pagahimuon subong. Agod nga sa diin indi na kami makahimo sing mga labag sang imo pananawan sa amon. Kundi ikaw na ang amon mapahalipay. Buligi ang tanan nimo makanakan nga nagapamati subong. Nagapamati sila radio o kung nag-live through Facebook. Diin man sa sini nga kalibutan, ikaw gid magapakamaayo sa ila. Ang mga pulong, maila na rambatian o kung natunan, dili madula sila tagiposong gagrohona. Upod sa amon, kami imo isahon sa sini nga mga pagtuluhan, agod nga sa diin, kami imuluwason sa oras nga ikaw magapahayag na dira sa kawaan. Pagi sa imubugtong anak, nga mo si Kristo kag makaangko na kami sang everlasting life kag subong man balay nga pure gold. Kani ini amay amon ginalauman katani amon ini maangkon. Lamang hindi kami magkaluya, dili kami maguntat sa pagsunod dira sa imo, kundi kupti kami sa imo kusganon nga makamot agol nga hindi kami mapalos o kun maka himulag sa imo nga mga tikang. Kag sininga gabi among ginampo sa gihapon ang tanan nimo nga makanakan nga nagabalatian, ikaw mag-aayo sa ila espiritual, physical, ipabatyag sa ila ang imo kaayo nga sa din ikaw wala nag-untat sa pag-upod sa ila. Subong man ang nakulangan pinansyal, ikaw man mag-provide sa ila tungod kinakita namon tama na gid ang crisis sa sininga kalibutan. Gani ikaw mag-bless sa ila. Amon maginampo ang amon nga CEO Dr. Emilito Oy, upod siya panimalay ang protection, good health sa gihapon ila maangkon, mga blessing sa diin damo pa nga mga tao ang mabuligan labaw sa tanan ang imobulaton sa pagwaragwag sang kamaturan sa kanginan sa gihapon magapadayon agod nga ang tanan mawarningan kag ikaw magabalik na. Amon man ginapangamuyo ang amon nga station manager sa Jocel Banyes po siya panimalay maayong panglawas kag subong protection sa gihapon ila maangkon ang tanan mga staff sa XFM sa gihapon na ikaw mag-bless sa ila. Upod sila panimalay nga ginirepresentahan na sa diin mapadayon ang ilang mga bulaton, hilikaton sa pagpauswag sa sininga bulhaton. Kag sa sininga gabi, isa kami sa pagtipig nga makatulog kami sing maayo, kag buwas sa aga makabugtaw kami nga sige pun malipayon kag makasubli sa pagpasalamat dira sa imo. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos kalagad, Brother Hedon Soliano, Katropa Nyo, XFM. Bye-bye! See you on Friday.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka siman na nakabudlay sa pagpinto. Sobrang it kisa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
7: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa, excited!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
5: Ang hilita po, titor po ako. Inalos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalos yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health. Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Spyro. Isa
2: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The Secret of Health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
8: The Secret of Health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
8: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kun mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo.
10: Sa aking call center agent.
11: Pero migin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain.
11: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
4: Madayat na kubuwas ah.
8: XFM.
13: Patropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa, exciting.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhone Plus Herbal Oil.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi pinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
8: Makalage na ko.
6: XFM.
9: Katropa mo.
8: Exciting.
10: Mga katropa. Exciting.

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katamison, ang iyang kaisog, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Vision X Plus.
6: Marami na ang natulungan.
7: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
17: Oh.
16: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
17: Aray ko.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ani kamo? Kon may migraine man kamo? Amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes.

0: Diabetes, Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea, Santol Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
1: Madayat na kubuwas ah.
5: XFM.
8: Patroba mo.
9: Exciting.
10: Mga katropa, exciting!

0: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM.
11: Katropa mo!
9: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag Santone Plus
5: Herbal Oil.
6: Garantisado
5: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
6: mag Santone Plus
5: Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call the doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Maka-college na ko.
8: XFM.
12: Katropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jen, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
5: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mangko sina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
10: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Xanthone Vitamin C.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
11: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
6: Madiet na ko buwas ah.
9: XFM.
13: Katropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa. Exciting.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sample Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan. Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Bibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santhone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santhone Plus Herbal Oil, ang pamahid all-in-one sa presyo magaan. Santhone Plus Herbal Oil. Santhone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Santhone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Ako Galis Elisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Makalage na ko!
7: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Flask Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Flask Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Flask Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Blanc. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Sumabuti ka.
2: X.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon. Isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga barikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: X.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is ko na, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
4: XFM.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Anton Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
0: Oo, oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samphone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Samphone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Exit.

0: kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragi ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan, mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil, Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka gwardiya. Pulaw Bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero may nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Xanthone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang capsule na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthone Plus Herbal Soap. Bili na! Xanthone Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo.
13: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Nagpasalamat ako sa XFM kagkay Dr. Remilito oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intra man sa Xanthone kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
1: Sister Pain!
20: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na datay ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
22: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Agora sa XFM, Radyo Patrol Ilo-Ilo, alas 4:08 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo
2: sa Exciting Pilipinas!
1: Pilipinas! Exciting sa impormasyon!
2: Exciting sa balita!
1: Exciting sa istoryahanan!
2: Exciting Pilipinas!
1: Panguna, mata na!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!

0: Nora sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 4:09 na. Ang aga na sa atong makatoran, sa atong makabinan, sa atong makatropa, diriya sa palibot sa siyudad kag probinsya sa Iloilo. Nagpamati kamo sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Nagbroadcast kami mga katropa, diriya sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Subaharo, Iloilo City, Philippines. Arlan din makabinan sa tabok lang sa Iloilo Supermarket, sa likod lang sa Solomon Integrated School. Kamusta na itong makautura na itong makabinan ay labinagin na itong sinin mga suki ng mga taxi drivers. Sa mga drivers sa Hydra Taxi, good morning sa inyo. Ito na mga patrollers. Kanagaw po sa itong din makabinan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Batiyon kami sa inyo mga radio pagi sa FM band. Kaneng XFM Radio Patrol Iloilo. Ang amon nga frequency 100.7. Abrisa ko na ang frequency sang Z100. Ang paborito ninyo sa unang estasyonan sa radio dere sa Iloilo. Nga dira sa sulod sa University of San Agustin sa una bala subong ginapanagiyahan mga katropa. Sang Yes to Health Broadcasting Network, kamo ni makabinan mga katropa na gamanage sa XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page sa XFM Radio Patrol Iloilo. Muna nga amon nga Facebook page sa samtang ang amon iyan nga Facebook account, muna nga XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo dira makabadala sa inyong mensahe kamo informasyon na kitman ang inyong sininga pasi out-out. Asubong nga daw makabinan pizza 24 na sa bulan sa Mayo. May nabiling kita isa kasimana makabinan kagma mabugto naman kamatapos naman ang inadlaw sa bulan sa Mayo. Ang entrada sa Hunyo, Lunes nga daw mga katropa. Masako naman sini nga ito mga ginikanan ato sini mga estudyante sa elementarya. Pagkatapos makabinan balik kita sa normal naman nga inadlaw sa pagbukas ang klase. Mapilaman ka tuwig nga nag-anto sa aton sining nga mga aton mga kabataan ba sa adlaw mga kabayan nga nagpatial sa init aton mga kabataan umpisa mga kabayan sa COVID-19 umpisa sa 2019 hasta ka sa 2025 mga katropa magkaman mga kabayan kaginamatamat kita balik sa normal nga pagbukas ang klase. Ini nga masimana mga kabanan, chimpurman ni sang Brigada Eskwela. Buligay naman kita sa panglimpyo sang ato niya nga mga eskwelahan sa ginikanan kag sa mga nagkalalain sining mga sektor sa panglimpyo sang eskwelahan para preparasyon ini sa June 8 nga opening sang classes mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:12 na. Natamiyaw na ito makabalan sa good morning ato nga mga vendors dira sa Iloilo Central Public Market. Good morning sa inyo. Lakip man makabalan ato sining mga vendors sa nagkalain sining mga merkado publiko diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning. Nagpamati ka mo diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Yari kita makabalan sa ika-24 edisyon sa ato nga programa sining nga bulan sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kagiapon mga katropa ang inyong angkorman subong nga aga. Ako si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Opda kita rin katropang John Rivertes Tobto bala sa 5:30 ang tak ng subong nga aga. Sa pagdulong sa inyo sa nagpangunan ng balita sa palibot sa Pusod Pilipinas. Lakip na magkabanan ang mga balita sa palibot sa Western Visayas around the world. Nagyapon makabinan ang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Alas 4:13 na makabinan mga katropa dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mabalita, nasunal nga itong talakayon subong nga aga. Ginapagwa makabinan sa National Bureau of Investigation pagi kay Director Melvin Matibag. nga may impormasyon sa nakulungan na baton nga may ara pagit nga mga individual nga gindagdagan sang warrant of arrest sang International Criminal Court. Ini may kang tanan magkabanan sa drug war ni anay President Rodrigo Duterte nga ginainvestigaran karon magkabanan dito iya sa Dahig, Netherlands. Nga detain karon magkabanan ni aton sining anay presidente si President President Rodrigo Duterte dito magkabanan sa Dahig, Netherlands. Pagkatapos ini magkabanan again reklamo sa crimes against humanity, may kangtanan si magkabanan sang nagkalapatay during sa tenure sang iyang drug war. Di sa magkabanan sa nadala sa paggagin pasaka ginagdagan sang warrant of arrest amo si Senador Bato de la Rosa nga at large sa subong si matinawan ang iya sining sitwasyon pagkatapos nga nagparagyo dito ya sa Senado sang Mayo 13 mga katropa. Gina-report nga opod sila kuno ni Senador Robin Padilla nga naggagwa sa Senate Building. Tingin na ako man ni magkabanan ni Senador Robin Padilla nga nag-hits kuno sa iya si Senador Bato de la Rosa. Siya tiyalangan mo na siya nga balibaran kaya nag-aayo siya nga maupod. Di siya ginpasakay ko eh kagin papanaog siling nga dito sa Makati. Sinuhuya man akong hindi pagpasak yun kaya nag-aayo nga masakay kiti wala siya sang wala siya sang dalang salakyan. Kaya halid magkabanan dito iya sa iya siling agin sa ilang ginapuyan. Nagsakay sa kamakabanan sa salakyan ni Senator Cayetano. Padulong iya magkabanan dito sa Senado. Kahit yung katuyuan magkabanan nga nagbuto agot nga islan ang Senate Presidency nga si Senador Tito Soto. Katapos man sa nga gabi sa Mayo 13 dito magkabanan nga nabatian ang Linok Panay kati siyempre nangin alert ang tanan. Hindi matapos magkabanan nga may ara nga kuno at mga tinanong wala pa to sang damdahom nga may ara siya nga warrant of arrest. Tob-tob nga nagwa magkabanan sa nagwa makabanan dito sa Senado o kung nagpakita sa Senado si Senador former Senator Trillanes nga may bit-bit kuno makabanan may bit-bit nga papel nga mo ato kuno ang warrant of arrest talit niya sa International Criminal Court nga tob-tob sa kulihin makabanan ngagin confirm sa ICC na may anak gidman nga warrant of arrest nga ginisyo kontraya kay Senador Bato de la Rosa. Timang alas 7 ang takna sa gabi. Ito magkabanan nga nagluntad ang tensyon sa Senado, may Linok Panay. Gali kay na-establishan magkabanan nga ang mga personnel sa Office of Senate Sergeant at Arms kagang NBI nga mo ang nag-secure magkabanan sa GSIS building ang nagpanupok. Pagkatapos ang ginunahan magkabanan ni Office of Senate Sergeant at Arms Aplaska ang pagpanupok bilang warning shot. Kaso po magkabanan hindi na makitaan si Senador Bato de la Rosa. Kagin confirm lang sini nga simana sang Department of Justice kanangin barido na ang warrant of arrest ng ICC agod nga i-implementar makabanan sa mga law enforcers coming from the PNP in BI ang pag-implement sini sa warrant of arrest bato kay Senador Bato de la Rosa. Kahapon nga daw nagpagbaman sa statement si NBI Director Melvin Matibag nga may impormasyon sila kung makabanan nga nabaton nga may dugang pagid nga mga personalidad nga gindagdagan sang International Criminal Court sang warrant of arrest. Di wala pa rin may balaan kung sino, no? Kung sino ang mga posible nga pangalan sa tao nga dagdagan makabinan sa warrant of arrest, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:19. Nagapamati ka mo sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Namangkot ka, dira kay Ma'am Mary Ricabar. Ma'am, din napit ng Yellow Country naman. Dira sa California. Layo na sa inyo na or ano. Kay man, may isa ka dako makabalang kabalita dito sa California. Pagkatapos nga nagsungaw ko ng makatropang isa ka, I don't know kung ano na nga sahe, no? Basi kung pwede kita ma-update ni Ma'am Mary Ricabar. Kati lapit pa ni dito sa mga update dito ya sa California. Yellow County or Yellow Country. Ganag sugaw ka ng makabanan isa si Rika Chemicals. Ganag resulta makabanan sa pag patigayon sa emergency evacuation sa mga tao dito, mga tropa. Bangod siya isang pag-sungaw sang isa ka chemicals. Ano na siya, Ma'am? Yellow Country or ano na siya man? At long gina-verify, mga kabanan, kahit sa tagsa ka mga tagsa ka mga states sa Amerika, may arag gina ng mga Pilipino. O nagin ba kami nga naka-upon subong sa ating program, naka-online, nagpamati subong si Ma'am Mary Ricabar. Masi pwede kita ma-update Ma'am Mary, ha? Samtang dito sa China, mga kabanan, naglabot mga 82 ang good report, mga kabanan, nga napatay sa Minahan. Ginapimbistigar na karoon, mga kabanan, sa presidente sa China. Ini natabo, mga katropa, nga pagkapatay sa mga minero dito sa isa ka lugar, mga kabanan, sa China. Diri naman sa aton sa Iloilo, may isa ka salakyan, mga kabanan, nga nakabunggo to sa barangay Lakaygan. Pero binaday ang katabo ining vehicular accident ko lang talang sa salakyan sa pader iya sang balay sa barangay na kay Gandrap na sa may tulay bala. Pagwa mo sa banwa bala, but na nung prestada ni nga natulugan driver ako nung prestada man. Kaya ba medyo liko, ano na mo? Balong targa dugay mga kabadan sa ato iyang koneksyon dito sa Banati Police Station. Pero ano ang extent sa damage sa ang salakyan kag ang nagasakay. No? Importante ang nagasakay kung kamusta ko naton. Kung kamusta mga kabadan ang kondisyon sa buong sang nag-drive ang upod niya sa sining isa ka SUV na nagbunggo dito sa pader sang balay sa barangay Lakaygan sa Banati, Iloilo. Samtang sa balasan, may isa yaka amay na naglabo sa nag-standby. Ito makabadan sa may bakwan bala, sa may bangga panian na bala. Inabalang likuan na nga pakanto iya sa Malbog. Pagkatapos nga sa bailihan, ang iyang nga bata ang ginkastigo. Di karon ang pagpuli sa iyang nga bata. Gipamangkot siya nga ang may arabi nga last travis guya kati may bilay late gin panggalik gin sumbag gin dalaya init lakat sila pakanto dito ako makanto sila pakanto sa dito iya sa may Malbog hospital. Pag-agi dira mga katropa sa may bangga sa panian, manigat tinumpok mga tao, kaya standby dito. Di karon, hambal sa bata niya, siya muna tayo nag-konsako, no? Nag-sumbag sa ako, no? O, may dalagali, yung binangon ang amay, why, bala nga para huwag ito, kag si Egan Sakyan, kag kaduan, kag inlabo, to ang tao, to ang gintundo sa bata niya, nga mo, ang kastigo sa iya. Ay, go, sa puan, makabanan, mistaken identity. Tembes nga ipabulong niya bata niya at gindakop siya sa pulis kagin priso samtang gindira naman sa nga pulis sa iya bata sa hospital, mga kabyanan. Naman ang galing nga hindi kita yung magpatidot-daso kung ay ni mga bagay bala nga dapat naton nga na iya panilagan. O kung ba sikaw na mo ginmanto ang naga ko pala, ang naga Castigos bata niya. Good morning, dira makabanan sa kay Ma'am Mary Ricabar. Hi. Hello, from Ma'am Mary Ricabar. Blessed Sunday morning. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Sama man sa imo, no? Sa pamilya mo na Ma'am Mary Ricabar. Good morning, man, and healthy. God bless you and your family, man. Halin diri sa XFM. Dira kay Diri Adorno Climino. Dira sa Barangay Bingkahan sa Haniway. Good morning, Diri. Good morning, man, dira sa kay Paring Sam Lapides sa Haniway, man, no? Sa Lapides family dira sa Barangay Katringanan sa Banwasang Haniway. Good morning. Sige, pamati ka magkabinan din sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Samtang sa Antique, may isa dito magkabinan ka estudyante nga nagatambag sa Inaway. Wow, ang gintabagan na gali nga may dala iya magkabinan nga bulang. Nga mo ito magkabinan ang ginbuno sa iya. Himalunta din karon magkabinan makatropa sa ato niya koneksyon sa Sibalom Police Station. May kangtanan siya magkabinan sa natabo nga pagkabuno sa isa kasudyante. Nga nag-resulta magkabanan sa masubo nga sitwasyon. Bagod man katima, kung manangas lang talo mga daan ay ang bulang. Siguro ti, pamulang to ang suspek eh. May gamo ko na magkabanan nagluntad. Kaya man piyesta sa Sibalom, sa isa ka lugar sa akon barangay sa Sibalom. Dito magkabanan nga nagtambag siya sa Inaway. Oh, siya ay nabugwasan mga katropa. Pagpilapagin ko mga balita, diri mga kabanan sa XFM Radio Patrol Ilo. Good morning sa ato nga masoke dira nga tagpamati sa 93.3 XFM Antique. Nagpamati subong sa ato sa Mundihar Family da, no? Sa Maradyo na Bilison Antique. Good morning. Good morning madira mga kabanan sa Biniya Family. Dira sa Maradyo na. Sa Ebrio Family da, good morning. Dira kay Ryan Mundihar, good morning. Naglakip man din ang makabanan sa Barangay Larioha sa Mundihar Family Daas Patungon. Kaga din naman makabanan sa Barangay sa Tibiao, no? Isa ka Barangay sa Tibiao da, sa Kadyao, kaga suman sa Bagyoro Family. Good morning din sa inyo. Gapmati ka mo din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagadugay ang ato niya koneksyon makabanan sa atong koneksyon magkabalan sa kwan yan, no, sa pag-asa. Ibalontan magkatropa ining low pressure area. Ang ginaman tayo karon sa aton iyang weather bureau. Kaya daw may ara kita magkabalan ng low pressure area. Pero isa magkabalan ka ginabantayan ng nga makadala sa aton sa tuman ka kainit sa panahon. Ini makabanan ang mainit nga panahon makabanan dala kuno sang Super El Nino. Base makabanan sa ipagba nga report sang pag-asa nga 49 kuno ka mga probinsya sa Pilipinas ang posible nga mapiktuhan sini sang Super El Nino. Manakon nga ang kabanan nga kita diri sa ato niya sa pungsod Pilipinas. Kaglo po ilakit man sa ato diri sa Iloilo. Magamatamat kita magkabanan sa pagbantay. Sige kiti diwa ini ka bagay mo. Ang piyak ka porsyon sa Pilipinas. Ang posible magkabanan nga maka-experience sa maulanon nga panahon. Pero bangod sinay sa Super El Nino, hindi normal ang pagtupa sa ulan. Laban-laban sila magkabanan nga mainit ang panahon. Sa piyak naman nga bahin sa Pilipinas, posible nga mamunog ang ulan. Dala naman niya magkabanan sa Southwest Monsoon, particular diri sa aton sa Western Visayas. Alas 4.28 naman kabanan mga tropa diri giyapon sa aton ng pangalagad sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Good morning sa ato ng mga soke nga matikipramati dira sa ilabrigid sa ato niya nga mga vendors dira sa La Paz Public Market nga subong magkabanan nga naga patigayon sang Market Day. Ang ato nga mga vendors dira ha dira sa La Paz Public Market. Sige, yun talang ni tawayon talang ini para ang tanan-tanan kabianan ang maka ang konman sa panangabuyan bisan gamay-gamay lang at least may ara ka muna yung nagbakal sa bugas ninyo kada adlaw. Kaya man libot ini ang martisan dira magkabinan sa Iloilo, Iloilo Terminal Public Market. Samtang ang dira naman masunod sa Central Market. Tapos lapas ang Haro, Amaneng Hoybisan, Manduriaw, Arevalo, tapos sa libot naman, balik naman makabilan sa Iloilo Terminal Public Market. Ang oras din makabilan mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:30 na, gapamatik ko makabilan din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sino nga aton nga mga volunteers da, aton nga mga patrollers kaya naka-standby subong nga aga? Mangkot tabi sila kung gusto subong panahon kami na daw nagtupa kahapon sa hapon ang ulan, no? Ganigay magkabalan ng aton sa nga koneksyon sa pag-asay Bolonta. Kung bala, amat-amat na ini magkabalan nga nag-umpisa kita sa tig-ululan nga season sa ating panahon. Munang hambal na ito magkabalan nga may ala kita nga Super El Niño. Pero may ulan gapon nga ma-experiensyaan kita. Ganigay katiyan mo na eh. Ang pagtupa niya sa magkabalan isa ka daw abnormal ba na? Kung sa normal ka panahon, nag-tupa ang ulan kada, sabi ng mga lima abig ka bisis, mag-tupa ang ulan sa isa ka bulan, di abnormal ang pag-tupa sa ulan diri sa aton sa Pilipinas. Bangod sila makabilan makatupa sa Super El Nino. Karon dagay dagay makabanan aton nga pamatian man ining bao ining natabo man ang kabanan sa bay sa kumadang panlawigan ining sa provincial board bala nga naglabot sa isa ka oras kadto nga ang ila sining nga sesyon bagod lang sa pamangkot gamay ana to ra gyud manaya sa gyatawag sining parliamentary form sang aton yang gobyerno ilabre gyud makabanan ang kuan bala ang parliamentary procedure nga ginapatuman sa mga sanggunian nga ti hindi magkamalikawan na yung mayara nga mga mayara na yung nga pamangkot ilabadagid nga daw hindi makaintindi bala ilabadagid ko ang nga pamangkot wala iakatambong sanggin na probahan bala nga mga measures or resolution or nansa bala natural ginaya no gano'n ka ti sa magamay nga request abis ang executive. Ina barang ang issue sa mga katropa nga si Governor Atty. Fincher Jr. may ginpadala sa mga kabinan nga sulat abe no sa sanggunian. Ini matapos mga kabinan nga may isa ka kompanya, isa actually multi-million company ini no. Amaning Panay Medical Ventures, isa sa ka mga subsidiaries ang Ayala nga nag arkilas ang espasyo o kung space sa mga hospital, sa building, last hospital. Kapatindugan nila makabalan sa 300 million worth sa isa ka-clinic na dialysis center. Tiba ara sini makabalan nga mga ang agreement, markila sa sila sa 500 pesos kada square meter sa sulod sa hospital building. Samtang 300 sa duta sa premises sa hospital kaysa sila yung patindog sa structure. Tikaron ang una nila nga kontrata ang space nga ilang nga gin arkilahan wala palabang santo sa gina-require sa Department of Health yung maning kalaparon sa isa ka sa isa makabanan ka dialysis center ang space nga dapat nga ilang patindugan. Tigaron nag-ayo sila kay Governor Atty. Fincher Jr. na kung pwede abi dugang-dugangan hindi man na pwede nga mapasugot dayon ang gobernador kati ang tanan-tanan nga mga approval sila antes nga mag firma ang gobernador sa kasugtanan dapat maagi sa sagunang panlawigan. Asos nag Actually, may arang atag 5 ka square meter ang idugang, may 7, may dira na guro na amo nang ginang pinakadako bala. Ati man ganang balaton nga sa sagbunian ni gid malikawan nga may arang gidaya nga mga pamangkot bala bilang isa sa mga giyatawag sini nga parliamentary procedure. O galing kay tima ko manayang nga sa kagamay nga mga bagay sa labuton mo ialibot-libuton mo istorya kag para buton may isa ka oras kag tunga ang binaisay nga kagamay-gamay nga dapat ijindihon kay ni mga katropa ang Dialysis Center nga ini. Ipatindog ini mga katropa sa mga district hospital, 12 ka mga district hospital sa Iloilo. Pero anong pamalang ang nauna? Kita'y para ini makabinan sa kwan mo, sa mga pamuluyo naton, makamang iban halin sa norte, halin ang iban halin to sa central, Iloilo, iban halin dito ya sa first district. Kaman ini makabinan ang Dialysis Center nga ini. Madamo subong ang nagpa-dialysis diri sa aton sa siyudad sa Iloilo. Nga halin sa malayo nga lugar ba natin kung may dito na sa kabaduanan, kundi dito lang sila iya pa, dito lang sila iya magpila iya sa mga district hospital, kundi sila iya na nagapauli. Hindi na mahuol para sa pasyente. Kaya man ang mga pasyente, kaya mga tropang mga nag-dialysis dito sa siyudad, dito kaya kinapatulog na sa kwano, sa Iloilo Sports Complex. Timakon muna. Tikon mahuman ni makabadan ang Dialysis Center nga iyasang ayala. Ti at least makabulig ini makabadan sa mga pumuluyo nga hindi na bala mahulaan ang pasyente, hindi ti mo matamaan sa imong kabalatian, matamaan ti mo sa pagbiyahe. Sa pangdanan sa siring kadugayon makabadan makatropa sang pagkambalasang pinamangkotanay. Actually isa bala ng board member ang nagpamangkot, no? May kinamatarong man siya sa pamangkot, siya bilang isa sa membro sang

May 21 nga sesyon or May 19 nga sesyon, timako mo na yan nga. Pila man ang ka-square meter iyang gina-request abis ang gobernador. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:37 na, no? Nagay kayo manamiyaw tanay sa aton nga mga viewers and listeners nga nag-upod din sa aton mga katropa sa Exciting Pilipinas diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa aton nga mga kwanda, sa aton nga mga volunteer reporters, sinandang naka-standby subong para nga makapamangkot kita kung kamusta subong nga ang sitwasyon sa palibot sa Sudan sa Iloilo. Kaman ang malanim ang kabinan ang Chimpo Kunumingo, no? Kung makakuha kita sa report sa aton nga mga patrollers, bangon makabanan kati, matlutaway, ini makatropa ang Domingo nga adlaw. Good morning, mga kabinan, kay Jerry Boy ba? Aga pag abugtaw, Jerry Boy ba? Jerry Boy, Adorno Climino. Good morning, boards. Aga pa ko bugtaw pa Liganes. Ako masimba, kag Marigo sa beach sa Paliwaliwata. Anay, morning lang. Wow. Tialong lang nga, Jerry, ha? Halong lang sa pagbiyahe, halin sa Hariway, Paliganes. Good morning, kay Mike Prabanardo. Good morning. Good morning kay Ma'am Mary Ricabar. Dira sa Florida, USA, mga katropa. Sa aton mga kabinan, sa aton mga katropa. Sa giyapon mga kabinan, daw isa ini sa mga pamahog sa aton ang Ebola virus. Kay gin-deklarar mga kabinan sa World Health Organization, ini ang Ebola virus kay isa sa mga health of international concern. Ining Ebola virus halit ni makabalan sa amo. Kaya man dito makabalan sa Congo, madamo na sa mga tao dito na napiktuhan sa isang Ebola virus. Sa atong din makabalan sa Pilipinas, halong ng kita kay ang Hong Kong subong gamatamat na makatropa sa pagplastar na sa ilang ng mga protocols. Ilabrigid ining ilang quarantine area sa tiyon nga may mga tawo nga magalin sa mga lugar nga infected sa Ebola virus. Kaya ba deklarar din magkabadan sa World Health Organization nga isa ka health emergency ang Ebola virus. Para madikaw kita magkabadan sa sining mga baratian nga dala sang virus nga bakterya. Kaya ba din yung Ebola, mga kabinan, likado ini, no? Nag-transmit ini from amo, pagkanto, mga kabinan, sa tawo. Mag-inom kita, mga kabinan, sa premium D3, ha? Kaya ba ng premium D3, ginpabasko, ginigipepektibo sa subong na panahon, ha? Nga nag-batyag ang kalabanan sa aton, o kung kalabanan sa aton, nabi, no? Mahina ang immune system. Gabatyag sa ubot ng kaso, hilanat kag sipon, kay man isa ini makabinan sa mga simptomas ng Ebola virus. Para malikaw kita sa ding mablatian, mga kabinan, mag-inom kita sa premium D3, kay man ang premium D3, kargado ni siya sa supplements, pariyo ini sa vitamin D3, kag virgin coconut oil, mga katropa, nga maning isa sa mga na diskubrihan nga makabato sa mga virus kag bakterya nga magsulod sa aton nga nawas sa COVID-19. Ano ba na makabalan ang nakabato sa virus kag bakterya? Amo ni makabalan ang premium D3 kaman puno ini makabalan sa supplements nga may ara nga virgin coconut oil. Kita nyo gani, ining VCR, virgin coconut oil, makabanan. Ginpahayag gani nga isa ini sa mga maayo man nga makadipinsa sa mga may cancer. Di, liwas pagin sina, may ara ini makabanan nga manunggay o kon ining ginpuga, balagadugos ang manunggay.
ang mapakidinggan pa dugang sa

0: hatag sang baskog nga supplements nga magsulod sa aton nga lawas. Lawas man kabadeng ay aras siya nga vitamin D3. Pagbalik natin mga kabinan, dugang ang mga balita, dirigyapon sa atong pamalagad sa exciting Pilipinas. Ang oras, alas 4.42 na mga kabinan, mga katropa.
1: XFM. Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthon Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
2: Xanthon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Sanfon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Vision X Plus!
0: Marami na ang natulungan!
3: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Sanfon Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Sanfon Plus Herbal Soap. Bili na! Sanfon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
8: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.

0: Agora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Alas 4.47 na mga kabayan dinig yapon sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Nagapamati ka mga katropa dinig sa Exciting Pilipinas. Samtang isa ka dako nga sunog ang natabo kahapon sa Parula Compound dito yung mga kabayan sa Tondo, Manila. Gina-investigaran pa mga kabinan sa Bureau of Fire Protection kung ano ang ginalanan sa karayo na naglaptay ng mga tropa sa kaiping sining mga puluyan. Kaman ining lugar mga kabinan, isa ini kapapilated kag isa ka makabig na ito nga nag-indikit-ikit lang ang mga puluyan. Nag-labot mga kabinan sa Task Force Bravo ang deklarasyon sa Bureau of Fire Protection. Ang oras din mga kabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 4.48 na mga kabanan. Base din sa report ng nag-labot mga kabanan sa Task Force Bravo ang deklarasyon sa Bureau of Fire Protection sa natabo ng sunog sa Parula Compound dito mga kabanan sa Tondo, Manila. Tebli ka nasig ang paglapta sa kalayo mga kabinan sa sining nagaluntad nga sunog kahapon. Alas 4.10, bigabugtaw naman igunong aton nga mga weather forecaster kato pang yung relive gabi sa aton nga pag-asabi. Kaya doon ta mga kabinan ang pinakauling kemtangan sa aton nga panahon sa buong aga. Kay lalo ka na hapon, no? Nag-kwana din, nag-amat-amat kita mga kabinan na nag-experyensya sa pagtupa sa ulan. Kisa may pag-bulubugso sa hangin mga kabinan nga ito na ma-experyensyahan.

0: Nakapture sa CCTV ang pagbunggo sa isa ka auto dito ang kabinan sa Barangay Lakaygan sa Banati, Iloilo, kahapon sa hapon. Iba doon, tagadugay, makabinan, makatropa ang ato niyang koneksyon sa Banati Municipal Police Station. Iba doon, tako may araw makabinan na pilasan sa sining pagkabunggo sa isa ka SUV dito yung makabinan, makatropa sa Lakaygan, Banati. Ara makabinan mga katropa sa atong line number 1, atong koneksyon sa pag-asa. Upon naton si Engineer John Baron sa pag-asa Iloilo. Engineer, mayong aga, live ka sa mong diri sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Upon diri si katropang Phoebe Board sa Tibor Morales. Ano, Engineer?
1: Aga, kagsaton man na mga tagpalamati, latest weather update naton sa adlaw sa Domingo, May 24, 2026. Bisa ito ng latest ng update ang draft sa LPA, nag-apekto ini sa Mindanao. Pero dari sa ito sa Western Visayas, magkapalayo na ito ng fair weather. Pero may mga chance sa mga isolated ng mga pagulan pa ngayon at pagpanag-uobdala sa mga localized thunderstorms. Ang hangin may natugtog ng hagan sa direksyon na aming nasidlangan, tugtog, nasidlangan nga may magkadala sa makanay tugtog kasarangan ng mga balod sa ito ng kadagatan. Para sa temperature na ito, 26 to 36 degrees Celsius. Forecast nga maximum heat index na ton for today pwede maglabot sa 41 degrees Celsius. Ang adlaw magabotlak 526 sa aga, magatunod din 607 karon sa hapon. Ang mga itong latest weather update, ako si John Baron. Malamagid nga, salamat.
0: Engineer, in low pressure area, may tendency ako may arabalag nga patimaan nga mag-develop in isa ka bagyo?
1: Well, ang LPA nga, ano sir, ginamunitor na ito. Actually, ano niya, no? Ang manupuan ng chance nga mag-develop sa isa ka bagyo.
0: Okay, pero anong epekto sinidress sa ito niya sa Western Visayas, Engineer?
1: Actually, ano sir, no? Ang in-expect na ito nga, wala man siya maging epekto sa ito. May mga pagulan, iman lang ang in-expect sa subong at ito, pero mga localized na thunderstorms.
0: Mm-hmm. Okay. Salamat, Engineer, ha?
1: Yes, sir, thank you and good morning.
0: Okay, good morning. Nabantayan mga kabinan natong koneksyon sa pag-asa Iloilo upon kay Engineer John Baron.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Yan ang nabantayan natin o experience natin kada hapon ng pagtupas ang ulan. Isa ini mga kabianan ka-localized thunderstorm. So may maniining mga balita no, para sa atin yung mga kauturan dito sa Iloilo. Kag sa Western Visayas, including mga kabinan dito sa Negros Island region. Bagay ba kati nag-akwana na ka amat-amat na bangag bla nang nagabuka blang mga duta sa talamnan bagod mga katropa sang tuban kainit nga panahon.
2: XFM Weather Update.
0: Pwede kita apektado sang low pressure area kundi ining ato na experiencehan kada hapon nga pagtupas ng ulan isa ini ka localized thunderstorm mga katropa.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Exciting Pilipinas!
0: Alas 4.53 na makabinan mga katropa Dirig Yapon sa ato ng pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Dirig Yapon mga kabinan, nag-i-upda nyo kami. Kapag kami ni katropang Junior Bertes, ako naman si katropang Phoebe Borges at Tibor Morales. Dirig na kay may kontakon lang ko.

0: Ya, kontak ka ba rin sa Banati Municipal Police Station? Balong tabi rin kung may... Ibang nagbunggo ba ng auto sa pader dito sa Barangay La Caiga, no? Hello, sir, good morning.
1: Good morning, sir. May umaga.
0: Good morning, no? Si Borges Morales, sir, diri sa XFM, sa media, sir. Sir, mangkot kami, sir, anong yung kwalkapon nagbunggo itong auto sa Juan sa may La Caiga? Kamusta, sir, ang nagasakay?
1: Yes, sir, refer talaga sa among investigator, sir, kay sila to kapon ang naka-respondi, sir.
0: Aras siya.
1: Ara sa sero.
0: Sige, salamat, sir.
1: Sige,
0: thank you, good. Sige kay Mangkotabe, no? Katipurante, magkabinan nga. May balanta ko na nung natabo din na balaban sini siguro na tunog ka naman mo. Manawag lang nagagagay ang magkabinan natin sa nga koneksyon sa Banati Police Station. Gatagos ang ulo ka, kuhan mo ang ulo ka, autong puti. Bumunggo, magkabinan ni sa may kundalto sang balay sa barangay na kay Gano. Daw no, diretso na sa paglapaw mo sa live la. Tayo nag-gapi o gid ang iyang ano, arang Banati Police Station. Hello, sir, good morning. Nagatabag sa subong. Hello, sir, good morning. Hello? Hello, sir. Hello, sir, good morning. Si Bonds Morales, sir, sino pa niyo ganit, sir, ha?
2: Pimis G by nun, sir.
0: Si Pim. Oh, sir. Sir, kamusta to, sir, ang kahapon to natabo sa barangay na kagayan man? Kamusta, sir, na nag-drive ka ang ipasahero? Itong auto na kabunggo pala, sir, sa ano? Sa Padir Sambalay?
2: Puste, sir. Puste itong binungguan niya.
0: Puste, oo. Taga diin to, sir?
2: Taga Burtak Biyos, sir.
0: Kamusta to, sir? May nagasakay, sir? May pasahero pa siya?
2: Bali, tatlo sila, sir, pati ka bata na minor, sir.
0: Ay, subos. Ano tatay niya ang nag-dive, sir? O nanay niya?
2: Bali, magkuna lang sila, sir. Magkilalahay lang, kid.
0: Okay. Di ka musta, sir, ang nag-akba na nag-sakay?
2: Kapon, sir, pagkatukan naman, ginantagaan sa Bureau of Fire Protection sa First Aid. Mga minor injuries mo lang, sir.
0: Okay.
2: Gindalaman sa lasa konsul sa Burtak Biyos sa may gog. Sa district hospital.
0: Oho. Halin sa din sila, sir?
2: Balambal sa driver, sir. Halin sila sa city.
0: Anong natabo ko na si Rao?
2: Allegation nga napiyungan sa, sir.
0: Tipakaw tugi daw. Kay mga na-stress. Ano sa man tabo, sir, man? Mga
2: nagtatres 4, sir.
0: Napiyungan. Magandang kisang, ano, mga isa sa mga risgo ba, no? Malamig ba ng aircon, no? Charge sa Baylo, no?
2: Malayo ang biyahe.
0: Makaapoy, no?
2: Siguro.
0: Tiba lang kay minor injury man, no?
2: Sir.
0: Pag napaw mo na sa Sturaygin, no? Pasulod na sa inyo sa poblasyon?
2: Oo, sa unang lang sa Sturaygin, mga 300 meters o 200 meters, siguro.
0: So, poste na bunggoan niya, hindi balay. Ang pader?
2: Poste, sir, poste.
0: Sige. Ang poste, sir, mo nang iya ka tilkos na nga arag yapon sa kilid na karsada?
2: Sir, sa igad naman sa kwan sa karsada.
0: Sige. Salamat, sir, ha?
2: Okay, sir, welcome.
0: Okay, thank you, good. Dabatihan magkaman na natin koneksyon sa Banati Municipal Police Station. Timayle, diwa ka minor ang upod niya? Kagaraga-drive sa Kabarotak, Biho, no? Halin sila kung nasa ilo, mga alas, mahalin sila ilo, dire mga tiwan, or na napakantos ba natin? Mga alas 4 ko naman kami nan, pabalik sila sa Manotak Bio, pagkabot nila mga katropa sa paglapaw sa live la. Inang marigyaan na talabab la. Sus! Napiyungan ko nung driver, mga katropa, mga kami nan, naman ako nga ang nagbunggo ang iya sining nasakyan ng auto. Sa poste, mga kabinante, may antigulang itong ganit kapon daw nga sa sunod sa balay, doon naman natin ganit pamiro sa balay, no? Ganit poste na bungkuan. Nagtintiid, bakit hindi gapiang-piang patong isa ang malam nga tiid, nakibot mo? Timay lang kay nakaangko lang ini mga kabinan sa minor injury ang nakasakay sa auto, mga kabinan, mga katropa. XFM Police Report. Ang oras din mga kabinan, mga katropa, sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:58 na mga kabinan, mga katropa, dirigyapon sa atin pagpagalagad sa Exciting Pilipinas. Karap gid daw, direk, tas piyak ba no? Ni mistake na din titi niya. Nagakontak kita makabayan sa ator nga koneksyon sa Balasan na Municipal Police Station. Hello sir, good morning. Yes, ma'am, good morning.
3: Good morning.
0: Yes, ma'am, good morning. Ma'am, dito ni sa video, ma'am, sa Iloilo, sa XFM.
3: Oh, yes, sir.
0: Ma'am, ang tatay ito nga naglabo na sa nag-standby ito sa may bay crossing parian. Dito ni Gapon na subong?
3: Yes, sir. Pero kung gusto niyo, sir, maano, ma-interview ka mo, sir.
0: Sino na pwede ito? Sino na pwede ito, ma'am, nga arangan ni ato ng investigador?
3: Sige, sir. Try ko lang, sir, ha, kung nanasa, ha.
0: Oo. Taka pa niyaan mo na siya, ma'am?
3: Ang investigator na lang natin, kung sir, masabat siya na.
0: Sige, ho.
3: Sige, sir.
0: Latong ko lang, ma'am.
3: Sige, sir.
0: Sige. Ara, subong kami ng aton sining, kuan ha, ng aton nga DPT or investigator sa...
3: Ara, si Sanz Ilambre.
0: Si Sanz Ilambre, gini mo.
3: Yes, sir.
0: Ara,
3: sir.
1: Hello, good morning.
0: Ano, sir, good morning. Si Sanz Ilambre na eh.
1: Sir.
0: Ba, kamusta?
1: Okay lang, sir.
0: Si Manong Muntibor, ha, taga Kinalkalan. Ano to, sir, itong tabo sa kahapon, itong... daw, na-mistake na din titi ko ni isang tatay itong nalabuan niya sa Bilya Panian?
1: Sa kwan, sir, sa Panian, sa Panian Balasan,
0: Anong tabo, sir, o?
1: Uli, isang, amon na yung tabo, sir, isang tipano pa, alas stress. May nahili sa kwan, sa Lawis.
0: Alas stress sa kagahon? Sa din, sa Lawis, sa Lod?
1: Lawis.
0: Sa Kamute, sa Sitio Kamute?
1: Sa proper gila.
0: Proper gila, okay. Nagpista sila, no?
1: Ito yun, nung ang bata ni isang manak sa aton na suspect na sumbagan dito sa kwan, dito bla.
0: Sa Baylihan?
1: Papuli na sila, sa...
0: Mapila sila ang edad sa kwan, sa bata ni minor?
1: Minor sa bata sila, ang 16.
0: Prosos, di karon?
1: Ikaw na muna nagpuli. Ang tatay yan ang lumanlak yan, Iblim. Nagpuli, nanugid siya, nagambato sa tatay yan muna.
0: Din ang igo sa bata, si Rao?
1: Igo sa baba, yung igo yan, kag sa linsad lunggan.
0: So, stay nag-buwanan gitong baba sa bata niya, no?
1: Oo, nagdugo bala. Ito nga, namukaw ko, dalo nila sa kuhan, sa malbog bala, tanay. Pagkalabay nila sa panian ay damo mga kabataan niya din sa kwan. Sa Baylihan, mga lulin eh.
0: Kaya tiyarad ng 7-11 mo, no?
1: Hindi, dili lang yan sa kwan. Sa wife pa sa...
0: dito pa sa Mekay, sa Bangga. Sa Bangga, pa...
1: Wife pa kalapaw sa kwan. Wife pa kalapaw sa Iwi Dries. May bulokdos sa panian na itong nalabayan na dito mga kabataan ay damo ng nambay. Mula lang itong punduan niya kagamot ito, pinanglabo yung itong kwan. Ato nga biktima,
0: Binakabilog, sir, ang laban niya?
1: Sama lang, sir, isa.
0: Okay. Paano, sir, nga na laban niya to? Ano, nagpanglabo lang siya kung gintudlo abis ang bata niya nga muning... Ano, sir, ako? Gintudlo sa bata niya?
1: Nalo sila na pa, muna bla. Ang gulpi lang, naago lang kagamot, Pinangapong iba niya nga mga kabalaan lang, palalagyo. Ang itong bilin ang naigo, sir. Baliw, duwain ni siya kalin sa kwan. Sa matayan siya, alin, na namulaw, bla.
0: Nakibot siguro.
1: Nakibot sa yaway siya kapalagyo, ay siya kalagan, bla.
0: Diyos.
1: Igo sa kwan. Igo sa isa kalab, igo sa kaya nga kwan. Nga right nga buttcon, bla, sa upper arm niya.
0: Oo.
1: Lapit sa baga,
0: Isa ba ng sir ang nalabaan?
1: Isa lang, sir.
0: Mapinang edad siya sir sa tatay, sa suspect?
1: Edad niya, sir, 54 years old.
0: 54, to. Gambal iyang nalabaan niya, hindi sa iya mo ang nagsumbag sa bata niya.
1: Why ganit akuan, sir? Ang ingido ko na wala, pag panawag niya, dayo na lang...
0: Panamo
1: pa mangkot, dayo na lang... labo.
0: Ano sir, sakyan niya, tricycle motor, pagkanto sa Malbog?
1: Ali, may tricycle sa sir.
0: Tricycle?
1: Patayara man, kakarga,
0: Dua lang sa isang bata niya, Sarge Lambre?
1: Dua, sir. Dua ang bata. Bata niya may dua ni kaupod. Dua ka bata. Ang isa niya ka bata, kakamigo, yan mo na yung sumpaghan pala.
0: Meron
1: nila sa kuhan, malabog na ipabulong.
0: Igo, magba sa investigasyon mo, hindi kali mo ito iyaan nagsumpag sa bata niya?
1: Hindi na
0: po. Jesus. Sa bang status ni sir sa tatay na nagpanglabo?
1: Bali, ang kwan sa Andres Amon Subong sa custodial pasirinan to, yung na-prepare ko na ganun yan, kwan ang
0: pinabit. In question, Subong?
1: Oo, ay kung makakuha to kung medical sa Western, kung makaproduce to, i-inquest naman.
0: Okay, ho. Kamusta ang sarang labaan niya, Andres Subong Lilo?
1: Ah, lasa sa Western, bali sa Europe Iran, to yung manabot ko na Europe Iran.
0: Ay, sus.
1: Ay, nalo na labo, kiriya tulaan.
0: Ay, sus. Anong ang kaso sa nagayon pasaka sa pamilya, sa kabana, sa biktima?
1: Laban na yung pasaka ko na sila frustrated. Anong, kwan, homicide?
0: Homicide, no? Proceeded homicide?
1: Oo, sir.
0: Okay. Pinag-edad siya ng bata na, sir, na labaan niya?
1: Kwan siya, may edad naman niya, 33 years old.
0: Ah, 33, legal age siya man, no?
1: Legal age niya, sir.
0: Pero na-identify to, sir, ang nagsumbang sa bata niya,
1: ha? Well, hindi, mga kwan siya, kwan naman ang CCTV, madulom. Sa dulom, may iriabla siya.
0: Oh, kapauli na sila, haw?
1: Oo, kapauli na
0: siya. Dito siya, sir, pagkanto sa punong?
1: Oo, sa, kwan, sa may asaw, pagkanto sa asaw.
0: Ah, pagkanto sa asaw, dito dahi, kwan, no? Sa pamilya, kapag sa Valenzuela, no?
1: Oo,
0: ate, sige. Sa so, nung mga leksyon siya dapat makuha sa ilang preser?
1: Ate, dapat sila sirang kung kita ginikanan tayo ng ato ng kabataan, minor pa, dapat hindi ginatumpagkuan.
0: Pagpabayaan, no?
1: Bala, oo, hindi ginatumpagbayaan. Ay, subong nga, preser, mainit subong nga kabataan.
0: Mugani man, oo, oh, gamay-gamay lang.
1: Kuan, ayaw nila nyapungulay, oo.
0: Ganun na, no? Kagatapos kita yung may mga edad na hindi kita na yung padaso-daso kay masikon mapasok. Kabla mo nang ambal sa mamalaam nga hindi ka na yung may padaso-daso-daso. Noy! Kay basik mapasok. Kao!
1: Oh. Inulsol magandihan ko, ano?
0: Oo. Oh.
1: Nga ito na suspect.
0: Okay, mo ganun na, no? Tima ko muna, no?
1: May tapos na, wait, amin mo. Ay, ara na.
0: Timo gid, oh. Salamat gid, Sir Silambre, ha?
1: Sige, sir. Thank you.
0: Oh, salamat gid. Okay, nabatihan magkabanan natin yung koneksyon sa Barasan ng PS. Tiyo mo ni mga leksyon magkabanan nga kung kita yung mga maginikanan, hindi kita yung mag, paano, hindi kita yung mag, padaso-daso o kon sligabi nga muna, no? May mga binyo ina nga pwedeng mapalabutan sang reklamo. Agot nga, hindi nato niya pag-ibutang sa aton kamot ang gatawag sila magkabanan ng austisya, kati lang tawada, risgo lang gin ang inyo sining nga malabutan magkabanan, kaguol sa mabilya mo, ti, mga nantuman na bala. Kati kalabanan nila sa ato ng mga katuwaran ng mga buhay mo nila sa punong, no? Kati, kung may ginapakaon kang pamilya mo, may ara ka nga ginapiskwila pati paano bay, ano lang ni bay? Exciting! Kamuna ko nga ang magkabanan ang masamig ginaton nga ginambal sa inyo nga hindi kita dayo na magpa-high blood. Panumdom kita, anay, kung parang marikaw kita sa mga bagay. Kati, nagapahayag magkabanan kita mismo naghambal diri sa inyo. Masamin na itong ginatudlo sa inyo. Nga, kung maglikaw kita sa gamo, walang kahulugan magkabanan. Nga, kung kita, nga, talaw kita, wais lang kita magdala sa aton nga pangabuhi. Dapat sa subong nga panahon magkabanan, wais ka kay, panahon sa pamakabanan, among nagadikta sa aton. Hindi kita magpatala sa panahon sa nga kainit sa sitwasyon, no? Kay malabutan ang makabanan nga mahulaan kagbaga suprer lang imo sa iyong pamilya kung magpadala kaya sa mga sitwasyon sa buong ilabanagin kung kita ang high blood. Mag-inom kita magkabanan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Agad balikawan natin magkabanan ang pagka-high blood. Damo na nabuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Plus Santon Vitamin C. Tungod kay ini puno sa antioxidant properties nga makabulig sa paglikaw sa aton sa mga balatian. Kaman ang Santon Plus Gold Herbal Capsule puno sa antioxidant properties nga makabulig makabanan sa paglikaw sa aton sa mga balatian labi na sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Limpyuhan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule aton nga dugo nga makalikaw kita makabanan sa mga balatian. Makabulig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit ng diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas epektibo kung updanman sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Di kung kape naman ang inyosing imnon, testingin nyo ba lang mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix at Santon Gold Coffee? Kaya man, ining Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee, makabinan, ang kape nga natural, makabulig sa paglikaw sa aton sa mga balatian, labi na sa mga hormonal imbalances, mga kay misis nyo ba da? Kay partner nyo ba da? Nga di... Da, okay na to, okay na. Tapos gadugay, lain naman ang istorya, bla. Di ba siya may hormonal imbalance, no? Paim na natin makabinan sa Santon Plus Coffee Mix. Kaga pareho sa aton yung mga lalaki, nakabulig ba na yung Santon Plus Coffee Mix kay... Ang aton niya nga problema naman niya, ilabrigan yung mga driver naton, yung mga driver sa taxi da, sa Hydra, sa G-Lord, dira kay Toto, kay Albert, dira kay nung Victor sa Momofid, sa DDT, sa Biahira, kay nung Ricky da, sa Light Ublore, no? Kagsuman sa mga Blue Taxi, sa Hydra Taxi da, mga driver sa Hydra. Inom ka mo magkabinan sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Agad ba ikaw kita magkabinan ng lalaki sa balatian nga prostatitis. Abakalin magkabinan mga katropa sa mga butika malapit sa atun nga lugar, dira sa Kalibo, sa Rojas, sa Antique, sa Bacolod, Palawan, Nationwide. Pamangkot lang ka mo sa... Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, lakip man makabanan sa Generics Pharmacy, Generica. Kaga pwede makabanan nga ma-order sa Shopee kag TikTok Shop. Good morning sa aton nga mga Shopee boys nga nagabugtaw na subong sa matinawan, gapaligo na. Kaya aga pa makabanan nga magadulong sa ilang mga parcel. Sa subong aga, dira kay ng May, no? Sa Changi. Good morning da kay Fridlin Anihal. Tari kay Fridlin dira. Good morning. Good morning kay Bornok Carisa sa Bornok Pork and Beef Dealer. Dira sa Santa Barbara Public Market. Good morning. Good morning man kay Cap Ising. Bill Maiba. Former Cap sa South San Jose Mulo. Amo ni magkabinan na gahimo sa manamit nga Pancit Mulo Balls. Cap Ising. Pancit Molo, may aras niya nga branch makabinan dira sa may Iloilo Central Public Market. Kagas mo makabinan dira sa kay Sarge Joberta Molo sa G-Box. Gusto ko mo daw pakayosang inyong mga relo. Kaga gusto ko mong bakal sa batere sa relo ninyo. Mga aksesoris sa relo ninyo. Dira ka makadto sa G-Box. So, aras sa CPT, sa kaya tabok lang sang pan, sang Amigo Hotel, bala? Sa kailang sang CPT Marta, dira sa Snart, para dira si Sarge Jobert Tamolo. Good morning, mga kabinan, sa ato ng mga listeners dira sa Pinoy Frozen Foods. Sa Baroka Frozen Foods, dira sa mga si Argiliyes. Mga marunong boys da, bawa aga pala sila gabugtaw, kay aga pa na makabanan nga mag-deliver sa ilang mga orders. Dira man sa Iloilo Central Public Market. Dira kay Pinoy Kakainining Baroka sa Baroka Frozen Foods. Good morning! Ang oras din makabanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Aras 5:12 na makabanan. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Exciting Pilipinas! Nabilin makabinan nga portion sa aton sining pagpanagad subong aga. Aton pamatian makabinan ang pagpangabay ni Vice Governor Lee Andibuque sa mga kapdanan niya nga mga board members, sa kapdanan niya nga mga sangguniang panlawigan members. Magkangta na makabinan sa gamay nga bagay nga ginahingyo ni Governor pag ginapabulayan pa makabinan sa nga piladra ka mga board members. Ari ang portion sa pagpangabay makabinan ni Vice Governor Leanne Diboque.
4: But the question is, do we have enough things like to thank the Comprehensive Committee Report by our Chairperson of the Committee on Economic Affairs and Investment. This is far from his expertise, being a hospital matter. And second of all, I'd like to thank as well the contributions of the Honorable Gentleman from the 5th District, the only doctor in our Sangli Ampan Enriquez. So his insights is quite useful for the deliberation of the important legislative measures here in the Sangli Ampan Enriquez. Now, as the Chairperson of the Committee on Health and Sanitation, as a former mayor as well, I'd like to offer 3 points regarding this matter. Number one, leasing is a partnership. If a proposal is unsolicited, does that mean that it is not beneficial to the province? As previously stated by a provincial legal officer, this matter was deliberated in the 14th Sangli Ampan Naliligan, where a proposal weighing the difference between us unsolicited, between a joint venture and a leasing were discussed. So, saying a leasing is not beneficial to the province is inaccurate, since leasing is also a partnership. Number two, yes, we might be able to earn more with a joint venture rather than a leasing, but my question to the good gentleman to the 5th District is, yes, we have forgotten some earnings from a joint venture versus a leasing, but my question is this, do we have enough fiscal space to invest on a joint venture? Because you need to money to earn money. If we put up dialysis centers in the 12 district hospitals and one provincial hospital, does the province of Iligo have enough fiscal space to invest in hemodialysis center? Yes, we will earn more, but can we afford it now? We have to balance out the fiscal benefits with our social responsibility to the welfare of our people. Our people need hemodialysis in their localities now, but can we afford it? Currently, the province of Iligo has already increased its budget allocation for our hospitals. In fact, our governor is saying that almost a third of our general fund for the year 2026 will go to the hospitals. That is just for the basic improvements, normal MOE, despite we have hospitals na LEE na. So, if you just think about in general terms, do we have a fiscal space for a budget, for a program with this leasing of amounting to 200 to 300 million? That is something that we have to take this MOA into consideration, the context. Do we have enough 300 million fiscal space to allot just for hemodialysis when the province is already spending more than 1 billion for our hospitals already? We have to balance it out. Kaya kung tanali buo sa hospital, miskan gusto ko bilang the chairperson ng health and sanitation, mabutang man sa alang-alang ang ibang mga programa ng proyekto sa probinsya ng Iligo. In fact, this year, miskan mo damo pata kinandan, kung may kwarta kita naging butang si Gov para sa atong hospital, kulang pa. That is why ang atong provincial health office, kaya ang atong HMO, are working double time pagit para na malami ang implementation sa atong health system resilience program. Another funding source sa atong probinsya amounting to 1 billion from DOH and World Bank. Kung sabihin, ang Gimbal Hospital will be receiving 80 million para matransform to level 2, ang Sara District Hospital matransform to level 2. Mga mga operasyon na sa hospital, wala pa na ang hemodialysis center. And then ang IPH tapos possibly matransform to level 3. So my point number 3 is this. Other than the joint a partnership na leasing is okay, the beneficial. Number 2, ang fiscal space. Number 3, as a municipal mayor, na-experience ko get first-hand man kung ano ka-OP ang DOH. Especially sa licensing sa atong mga super health centers, primary care facilities. Saan di pa obra ang primary care facilities ang Banwas ng Anilaw? Umpisa pa lang, biskan mo ay ako sa fund source, inbutang ko git sila misa, ara ang DPWH, ara ang akon MHO, ara ang DOH. Ara gid ang DOH, kaya ang bago, na-foresigid ako damo ni delay. Sa mga licensing nyo, sa mga istoryahanay nyo, abi from the get-go, istoryahanay kita. Pero biskan ara na sa lamis ang DOH, DPWH, pati ang amon MHO, kagtanan na mo nalihok, ginapanisin siya sa DOH, DOH ba kung kaisa, may aragya ko may malipatan. May kulang sa gihapon ng maligpatan, so palawigon mo gid ang inyong pasensya. Kali kaayo ako sa gamay ng kaiganaan sa akong magpaukol sa sangguni ang palaligan. Let's give a little leeway for this project, for this PPP, because this is the first healthcare PPP in the entire country. Yes, ang Panay Medical Ventures has the experience. Dako niya siya ng kumpanya because a subsidiary of Ayala. So they have the resources. But understand, we are going to uncharted territory. Kita ang unagid na probinsya na ma-under sa PPP ng healthcare. So ang hambal sa atong provincial legal officer, gamay man lang ang addendum. Ang changes lang sa sizes. Kaya naglain na naman or wala na yung recommended sa DOH para sa licensing nanda. So, tagat naman gamay na ligwa. Kaya nga, this is the first healthcare PPP. And as I said, gamay mo na ang spaces. But nevertheless, valid gate ang pagtindog sa atong nakaupon na rin sa Barotac Viejo na bantayan tagit. Because being the first healthcare PPP in the entire country, our actions or legislative measures must be above par. We will set the example. Ang wala na, hatagantan lang sa gamay ni Ligwa. I'm expecting nga rin ba sa inyugang gamay ni Adendum. Basta ang Adendum na ginapangayot nila, reasonably, kaya hindi mabutang sa alang-alang ang atong probinsya. So, Tardin Dennis, ang aring nga numbers kaniwa ay man sa may maguba, o ay man sa may mapektuhan ng regular na operation sa atong hospital, di ba?
5: That is correct, Mr. Presiding Officer.
4: So, I urge our fellow members mga sa Buniang Panalamigan to approve this resolution of as of the governor asking to grant authority to enter into to approve the second addendum for this first ever healthcare PPP in the entire country. Thank you.
5: Thank you very much. Thank you.
0: Vice Governor Lee Andy Boke, kaya man ang gina-request ng gobernador sa addendum sang or amendment sang kontrata between Ayala at gamay man ang ina nga idugang abi no nga square meters may tag 5 square meters mga may sato ka daw 7 no amal na idugang sa space wala man abi iya sang perdihon ang probinsya kati sa dugang nga espasyo nga kilahan makabadan sang Panay Medical Ventures mabayad man iya ang kompanya mga katropa. So timay ni kay tin aprobahan man nga makapirma na si Governor Arturo Defensor Jr. sang sa Panay Medical Ventures sa amendment sang ilang kontrata nga para mapadasig ang pag kwalsinya ang pag-operate sang dialysis center sa mga district hospital mga kabayanan mga katropa.
6: Exciting Pilipinas. Exciting
0: Pilipinas. Good morning kay Larry Falira Dulia. Good morning kay Mike Prabanardo, Jerry Boy Adorno Climino. Good morning kay Mami Riri Cabar. Dira mga katropa sa Florida, USA mga kabayanan mga katropa. Good morning man sa aton nga mga listeners dira sa Decreb Kitchen Cafe. Dira sa MH Del Pilar, Haro, Iloilo City. Dira kay Babi Apina, no? May nadakpan to kahapon isang kagahon ng isa kamagkal sa sulod sa Disco Village. Ginto na over magkabilan sa DNR. Wala kita magkabilan sa panahon dira sa aton ng pangalagad sa Exciting Pilipinas. Standby makabayan sa masunod na programa ang The Secrets of Health. Kaga babalik kita karon mga katropa sa Express Balita Weekend Edition. Alas 5.22 makabayan. Pwede pa, no? It's Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamita in prime 10 minutos antes magabilabing kay Mrs. Magtumar sang isa kapsula, siguradong mas manami kaya bako niyong relasyon kay Mrs. Kaya man solid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Borns Tibor Morales, XFM News.
7: XFM.
8: Mga katropa,
7: exciting.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng ating pong mga products. At kayo na rin ang susunod na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
1: Sa mga kabayan po natin na gusto makahelo-bilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send niyo po mga inquiry sa atin pong numero. At ipong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Ang mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyo pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Doc, napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay merong ganun na palang karamdaman.
2: Kasi minsan, depende yan sa katawan. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag merong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... Kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal yun, ng warning. At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
1: Yan.
2: Magastos pa.
1: Mm-hmm. Talaga naman, Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, atin pong bigyan ng pansin. Atin pong pagtuunan naman, na pansin ang atin pong kalusugan mga kaibigan. Lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung iba, na yan talaga yung nila, Doc. Diyan lang umaasa sa lakas ng pangangatawan.
2: Lalo yung mga no work, no pay.
1: Mm-hmm.
2: So, ibig sabihin, daily yung rate mo sa trabaho. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na pagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga na mga tao kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. Kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasaap. Pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun .
1: Alos, walang ipon.
2: Walang ipon talaga. Yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, iyon po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis, si mister mo, napapabayaan, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo ikaw mismo magsubo, mm-hmm, sabay bigay ng tubig.
1: Minsan, sa pilitan pa talaga papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kaisama, na dapat na bibigyan natin ano ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano, yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cell sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional ano yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon, mm-hmm, na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan ng mga fast foods, ano, na salat, ano, sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Ano? Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, dok, ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa, ano? Kaya nandiyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, eh uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Dahil ang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong po lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyo pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta, ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan, ano, dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
2: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priority.
1: Mm-hmm.
2: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
1: Mm-hmm.
2: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa, toxicity,
1: yan,
2: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yun pa rin naunang dalawa.
1: Mm-hmm.
2: Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
1: Mm-hmm.
2: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient,
1: mm-hmm,
2: nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan, like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also, yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So, after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
1: Mm-hmm.
2: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
1: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
2: Tama.
1: Nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho, nandumi-dumi.
2: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo, yung pinangdidirihang trabaho, eh yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
1: So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, ano. So ayan, sa mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown.

0: Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugi butika. Santon Gold. Live Testimony.
1: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Una-una po kasi ang iinim ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
0: The Secret of Health.
2: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanya pong pangangatawan at napasubok ano, ng atin pong mga herbal combination, especially yung atin pong pinagmamalaki na, na Santon Plus Gold, number one product ng Yes to Health mga kaibigan. Sinubukan po mga kasama ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ang atin pong Santon Plus Gold ano? Lalo na ngayon Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong ano, madat meron kayong nakaano diyan, naka-reserve na Santon Plus Gold mga kababayan.
3: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
2: Mm-hmm. Yan.
3: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya no, before New Year.
2: Mm.
3: Sabi niya, "Doc, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay." Mm-hmm. Sayang, baka masira.
2: No.
3: Pwede ba akong kumurot? Sabi ko sa kanya, ay nasa sa inyo po yan.
2: Mm.
3: Basta moderation lang po ha. Yung pala, after a few days, after New Year, na ospital.
2: Nako.
3: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
2: Napadami ang kurot.
3: Masayang. Ano?
2: Mm.
3: So, kinakailan talaga po, lalo na, may nabasa ko kanina about sabi ng DOH, ngayon daw ang may pinakamaraming parang heart attack season ngayon eh.
2: Nako.
3: Oo, heart attack season. Ibig sabihin from time ng sa Amerika yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, ang peak ng cardiac arrest napakataas mga kaibigan. Nako. So kinakailangan during this period pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
2: Yes.
3: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
2: Huwag niyong busin lahat sa, para sa ngayon. O,
3: kasi
2: ano?
3: Puro buffet ngayon, partner. Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakatukso.
2: Oo. Lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ngayon, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipids sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung

0: medyo mataas-taas or tumataas ang inyong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan, mga kaibigan. Ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Mm. Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc. Mm. Ay kinakailangan control pa rin.
1: Oo, kasi yan pa nabanggit mo 'yung inumin, isama mo pa yan. Plus 'yung mga pulutan.
0: Nako.
1: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon 'yan sinabi, at during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Mm-hmm. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, kalahati ng iyong meal is mga organic, na mga prutas, yung mga gulay, mga salad, dun kayo, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. Mm-hmm. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itoto. Mm-hmm. Okay? Kaya at uminom din ang Premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Yung ating Santon Plus Gold, 3 capsules a day din.
0: Mm-hmm.
1: O, para mas... may laban yung katawan natin.
0: Yun. Isa pa sa problema, Doc, na sa ganitong kasagsagan ng mga okasyon, itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunaw na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
1: O, tsaka yung tama yung varieties. Ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa 5 na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia.
0: Mm-hmm.
1: So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
0: Yes, so...
1: Ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw, kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
0: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Titikman lahat.
1: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong yes to health, may free trip si bossing, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters. Na kakain lang sila 1 or 2 kinds of food at a time. Ang ganda ng ng research doon. Kaya pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya nyo i-digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
0: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
1: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganung klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. Meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic.
0: So, yeah.
1: Pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
0: Yun. So, yun, so mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes Well Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
1: The experience ko, partner, sa tagal ko sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. Mm. At Dok, nandito na naman kami. Oh, kumusta po? Bakit po? Mm. Natake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha. Pero, ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nagwa-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Eh, wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang, be ano, tabag dito, common sense ang papairalin.
0: Mm-hmm. Ayun, so mga kabayatin, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
1: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, eh, tumataas ang uric acid. Mm-hmm. Yan ang main reason. Ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero idagdag natin yung traditional remedies katulad ng kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No?
0: Mm-hmm.
1: Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
0: Ayan.
1: Yan. Pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matataas yung purine.
0: Yan.
1: Bawas sa mga karne. Mag-take ng beer.
0: Mm-hmm.
1: O, iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi yung nagpapataas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha. Doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
0: Mm-hmm. So mga kabayan po natin ay naatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung nag-ano eh, yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
1: Ano na mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
0: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano ah.
1: Kaya nga marami tayong mga kaibigan eh. Pag sumakit talaga yung mga arthritis nila, anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
0: Mm.
1: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
0: Mm.
1: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
0: Yan. Ha? So, paalala po ha, para sa mga kabayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede niyo i-recommend sa akin, Doc?
1: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold. Mm-hmm. Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, patandami mo
0: dami na. Na
1: hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng atin pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Mm-hmm. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
0: Nako.
1: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya di ba? Sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mag-i-improve talaga yung condition mo.
0: Yeah, so mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, Doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit na hindi pa, kahit na ang edad mo 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandiyan na, mararamdaman mo na.
1: Ay, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, naku, san tambak, sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nadala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
0: Naku, Dok, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga ating listeners.
1: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa, no? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghahatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok Algie Bakla po.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan. Lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan. At tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na atin pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong punta ngayong paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa atong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man, Katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Saga.
1: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 6:05 na, mga katropa.
2: Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko ng mga hitabo sang semana. Komprehensibo nga presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapangunang News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Express Balita sa Aga.
1: Good morning! Kamusta na kamo? Nagpapati ko magkabinan din sa XFM Radio Patrol Ilo, Express Balita Weekend Edition. Mga balita magkabinan nga na tipon sa aton ng mga kaplanan ng mga patrol reporters sa news centers sa din sa XFM Radio Patrol Ilo. Kabalita magkabinan sa palibot sa Western Visayas sa din sa Express Balita Weekend Edition. Sa gihapon yung katropa ko si katropang Phoebe Burns Tibor Morales sa oplang kita ni katropang Jun Revertes. Nga balita mga katropa sa palibot sa Panay. Balita sa Antique, isa ka estudyante sa University of Antique na bunan sa kapistahan sa Sibalom Summer Festival, samtang isa ka babae ang nagsaot nga hublas sa concert sa Sibalom gin viral. Yabi ah. Nag-ubabayo, nag-ubas ang bra, kagag-saot-saot, nagpaligo sa soft drinks. Ano yan ang reaksyon sinis sa taga-Sibalom? Diga po ng kabinan sa XFM Radio Patrol Ilo Express Balita Weekend Edition. O nakita mga kabinan sa balita sa City Hall. O plan kontrabha ginlonsar sa Iloilo City, nasunog nga floodgate motor sa Halanduni Pumping Station na isla na. Office of the City Veterinary Office nagpatigayon sa vaccination drive masobra City Mill kamaido kagkuring nabakunahan. Approval sa ordinansa sang Barangay Nonoy Iloilo City proper gindefer sang sagunang panglungsod masobra 200 katunilada sang basura na kulikta sa pagpadayon sang oplan kontra baha sa Iloilo City. Atong kuhaon ang detalye sa mga balita nagikan kay katropang Jansen Crisostomo.
3: Mga balita nagikan sa Iloilo City Hall. Mayo 19, ginlunsar sang Iloilo City Government ang Creek Cleaning Upland Kontrabaha Initiative sa Barangay Tikod La Paz. Tinutuyo sang inisyatibo nga maprotektahan ang mga komunidad sa posible kahalitan sang pagbaha sa syudad. Kaupod sang City Government's implementasyon sang among proyekto, ang Department of Labor and Employment o Kondole kag Department of Public Works and Highways o kun DPWH nagaka-cover ini sa pagtinlo sa mga waterways o kung ang mga ginaagyan sang tubig halin sa Barangay Hinaktakan pakadto sa Barangay Tikod kag halin sa Tikod pakadto sa Barangay Tabok Suba La Paz. 70 ka mga beneficiaries halin sa 7 ka mga barangay ang magatrabaho sang 31 ka working days nga may daily wage nga 550 pesos. Buot silingon nga ang tag sa kabeneficiaryo ang makabaton sang total compensation nga 17,050 pesos. Magluwas sa clean up activity ginakabigman sang City Government kay investment sa public safety, environmental protection kag disaster preparedness ang among proyekto.
4: Ginalunsar naton ang Oplan Kontrabaha. Ini nga programa in partnership with DOLE and DPWH. Amat-amaton gid naton ini nga programa kay kun preparado kita maiwasan naton ang pagbaha sa aton nga mga komunidad. Kay anytime kung may masunod nga makusog ng bagyo, at least ang aton waterways matinlo. Ang muna nga very important gining aton pag-clean up subong adlaw, kay ang epekto ini safety gid sang aton pamilya, kag-safety sang aton komunidad.
3: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Samtang, naisla na ang nasunog nga floodgate motor sang pumping station sa Halandoni Street, City Proper. Sino kay Engineer Marlon Macahilo sang Facility Conservation Office, Mayo 18 sang hapon sang ginislan ang motor sang floodgate matapos nga ini ang nasunog. Base sa assessment sang FCO, nasunog ang motor sang floodgate matapos nga nag-malfunction ang control switch sang panel. Wala na patay sunog kay makahilo ang motor. Rason nga nag-init ini, tubtob nga nasunog. Nagpabiling nga bukas ang floodgate. Rason nga sang nag-high tide. Nakasulod kag nag-awas ang tubig dagat pakadto sa Halandoni Street sa kilid sang University of San Agustin kag sa General Luna Street sa kilid sang Atrium Mall. Matapos nga naisla ng motor, ginpahayag ni Engineer Makahilo nga functional na liwat ang floodgate kung sa diin ginalauman nga hindi na matabo pa ang kaangay nga hitabo.
0: Sa Monday, sir, ang update natin is sa hapon na takod na natin ang motor kaga na-installed na ito, no? Kaga functional na sa Monday sa hapon.
3: Mm-hmm.
0: So itong Tuesday kahapon, mag-high-tide kita, naka-pump out na kita, naka-operate ng ating floodgate, na-close na siya natin. So the reason why nga nakapump out kita, kahit kahapon daw wala naman kita nakita, pero nga nagtas ang tubig sa may San Agustin, no?
3: Mm-hmm. Pero background lang siguro, engineer, no? Ano gid ang natabo sa ining problema, engineer?
0: Ang ating motor, nag-sunog siya kay bangod na ang ating mga control switch sa panel nato, nag-malfunction siya.
3: Mm-hmm.
0: So far, naisla naman ang mga electronic device o electrical device sa ating nga controller.
3: Mm-hmm.
0: Ang muna, wala siya napatay, CGC under. Mm-hmm. So kaya natin siya sa babaw, sa peak na siya, wala siya ipasaka ng floodgate. The reason why nga nag-init kag nasunog siya.
3: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Engineer Marlon Makahilo sang Facility Conservation Office. Samtang Mayo 20, masobra sa 7,000 ka mga ido kag kuring ang nabakunahan kontra rabies sa ginpadagay nga field vaccination kag special vaccination activities sang Office of the City Veterinarian sang Iloilo City Government. Base sa March report sang OCV, naglabot sa 5,958 ka mga kasapatan ang nabakunahan sa field vaccination, 1,001 naman sa special vaccination services, kag 137 naman ang nag-avail sang walk-in services. Magluwas sa anti-rabies vaccination, nag-offer man sa iban pang mga veterinary services ang OCV, kaangay sang spay and neuter procedures, kag mga konsultasyon. Naibaluan niya kabahin sang Iloilo City PETS o kung PETS Protect, Educate, Track, Sterilize program sang city government ang amunga inisyatibo. Matandaan niya sang 2025, masobra sa 38,000 ka mga ido kag kuring sa Iloilo City ang ginbakunahan sa idalom sang programa sang City Veterinarian. Samtang gin-defer sang sanggunian panlunsod sang Iloilo ang pag-aprobar sang ginpasar nga ordinance sang Barangay Nonoy nga nag-require sa tanan nga boarding house owners nga mag-submit sang updated list sang boarders kada tuig nga gin-endorse ni Vice Mayor Labla Baronda. Gin-refer ini sa committee ni City Councilor Rex Marcos Sarabia, ang chairman sang Committee on Rules, Ordinances, Resolutions, Style, Justice and Legal Matters. Nakitaan sang chairman ang isa ka section sang ordinansa nga nasulat nga no submission of list and no issuance of any verification, clearance or any other documents from this office unless the concerned parties are registered voters of this barangay. Mayo 20 nga sesyon, nag-report si City Councilor Rex Marcos Sarabia. Bungod sang impresentar nga section nga hindi mahatagan sang certification, barangay clearance ang nag-request kung hindi ini registered voters ang Barangay Nonoy, ginkasugtan sang City Council nga i-defer anay ang pag-approve sa amo nga ordinansa. Samtang Mayo 22, nakatipon sang masobra 200 katoneladas sang basura ang Oplan kontrabaha sa sulod sang tatlo kaadlaw nga pagpaninlo sa Haro River. Lakip na ang mga suba nga yara malapit sa Barangay Tikod kag Mayo sa La Paz. Sunod kay General Services Office Head Engineer Neil Ravena nga tinutuyo sang programa nga ma-clear ang tanan nga mga basura sa mga waterways hasta sa boundary sang Haro kag La Paz District. Ginpabutyag man ni Engineer Ravena nga magapahamtang sila sang waste traps sa mga creeks kag drainage outfall padulong sa Haro River agud magsalo sa mga basura halin sa mga barangay. Tinutuyo sini nga makit-an kun sa diin nga mga barangay ang padayon sa gihapon nga nagahaboy sa mga basura. Magluwas pa sini, makabulig ang mga waste traps nga mapunggan ang pag-ilig o kon paglapta sa mga basura, ilabi na ang mga plastic pakadto sa suba. Samtang ginpabutyag man ni Engineer Ravena nga kalabanan nga nakolekta nga mga basura amo ang mga residuos individual waste o kon plastic. Ang programa nga o plan kontra baha ang kabahin sang flood mitigation efforts sang city government nga nagsugod sang Mayo 19 upod ang Department of Labor and Employment kag Department of Public Works and Highways. 70 ka mga beneficiaryo ang ginhatagan sang ubra sa sulod sang 31 ka adlaw bilang kabahin sang among programa. Base naman sa Iloilo City Government, ginakabig ini nga investment sa public safety, environmental protection kag disaster preparedness ang among proyekto.
5: Sa subong, masubra na mga 200 ton siguro ang nakuha nato no, sa Haro River alone. Sa barangay Tico in particular, second day nato mga 50 tons, ang third day nato mga 80 tons. No? So subong mga almost 60 to 80 tons naman ang ginakuha nato. So this is to retrieve all waste nga nag-impede sa flow sang tubig sa Haro River para nga maanugin nato, maiwasan nato ng pagbaha sa upstream.
6: So balik comprehensive niya clean up ini niya drive niya ginihimo sa DPWS Dole taga city government abi sa inyo Engineer Ravina. Ang target nato duhagid ni ka mayor nga lugar ang Haro River butamalon lampason ninyo ini sa kutob sang malabutan naton hasta maglabot tiga ululan Engineer.
5: Yes. Ang mga 28 ka barangays ang inalantaw naton. Pasaka, no? So we started with 6 barangays ng Lapas. Okay, amuni siya ang downstream. So nag-unakitan sa downstream para magtalhay lang ang tubig po na og. So munang gina-strategize natin, ang problema natin sa Haro River kay ang ato mga equipment hindi makasulod, no? Ang accessibility sa equipment. The reason why strategize natin nga sa Dungon Creek, yan din rin natin ipuntang ang iya ka DPWH. Tapos dito kita na kabot ang tao dito sa may Haro River, no? So far, tako, no? And gusto ko lang emphasize nga to palliative solution ni ato ginobra sa bong. Kaya kung magsige gyapon haboy basura ang tao, balik-balik lang sa problema ta.
6: Oo. Oh.
5: So, ang ginano namon, yung mag-clear ginamon ini as target sa boundary sa La Paz, Cagaro District, doon may install kami waste traps. Ang waste traps ay butang namon sa mga boundary sa barangay. Then, kung ma-identify namon ko ng maling barangay, ang dako contribution ng waste sa river, din patawag din sila ang technical conference.
3: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni GSO Head Engineer Neil Ravena. Ang ining mga balitang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang John Zin Crisostomo. XFM News.
1: Maraming salamat kay Katropang Jansen Crisostomo. Di naman kita mga katropa sa balita sa Ikaria sa Iloilo Provincial Capitol. Vice Governor Lee Ann Diboque ginpangabay ang iakapdanan ng mga board members nga aprobahan ang request ni Governor Arthur Defensor Jr. sa amendment sa kontrata sang Panay Medical Ventures. Board Member Rolex Suplico nag-inspeksyon sa solar power plant sa Ahoy. Nagikaria sa Iloilo Provincial Police Office ng mga balita. Nagibat sang forum sa kabanuanan na kontra termite gang ang Iloilo Police sa Provincial Office. Yari mga balita.
7: Mayo 19, gintangabay ni Vice Governor Lee Ann Diboque ang membro sang sangunang panlawigan na aprobahan ang request ni Governor Arthur Defensor Jr. sa amendment sa kontrata sa Panay Medical Ventures. Vice Governor Lee Ann Diboque ipanamagan ang membro sa sangunang panlawigan na aprobahan ang request ni Governor Arthur Defensor Jr. ng amendment sang lugar sa District Hospital na patindugan sang dialysis center matapos ging question ni Board Member Dar Tupasa. Nagpadala sang sulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa sangunang panlawigan na nag-request na aprobahan ang pagpadugang sang lugar na arkilahan sang Panay Medical Ventures na patindugan sang dialysis center. Ang sulat sang gobernador ang gin-refer sa Committee on Economic Affairs and Investment, Chairman Board Member Jason Gonzalez. Ang mga hospital nga gin-una nga gin-patindugan sa dialysis center, ang Aliosa District Hospital unang nga lugar nga gin-arkilahan 160 square meters kaginhimo nga 220 square meters. Dr. Ricardo Esprovido Senior Memorial District Hospital 257 square meters ginhimo nga 263 square meters. Representative Pedro Trono Memorial District Hospital 100 square meters ginhimo nga 180 square meters. Don Valerio Palmares Memorial District Hospital 191 square meters kaginhimo nga 170 square meters. Kag Iloilo Provincial Hospital 180 square meters ginhimo nga 210 square meters. Ang Panay Medical Ventures ang magarkilasang taga 500 pesos per square meter kon sa sulod sang building sang hospital, kag 200 pesos per square meters naman kon sa duta ang arkilahan sa sulod sang hospital premises. Mayo 19 ang sesyon na nag-deliver si Gonzales sa iyang committee report. Ging question ni board member Dal Tupas na kasubong palang pila na ka mga binarequest sang gobernador sang amendmenta sang kontrata kag nagakangawa ini nga basi may masunod pa nga amendmenta sa kontrata. Ang igi-request sa sanggunian dugang ni Tupas nga dapat siguraduhon sang proponenta ang mga requirements sa pagi sa Department of Health agod nga hindi matasara ang pagpatindog sang dialysis center. Gayatag naman ni Attorney Dennis Ventilacion na provincial legal officer nga hindi makipilabot ang probinsya sa construction, kaya ang papel lang sa probinsya amo ang pagparkila sang lugar sa district hospital. Malapit isa ka oras ang pagpamangkot ni board member Tupas sa rason nga nagtindog si Vice Governor Lian Dibuque na nagpangabay sa mga membro sa Sangguniang Panlawigan na aprobahan ang request ni Governor Arthur Defensor Jr. sa amendment sa lugar ng arkilahan sang Panay Medical Ventures kay ilaman bayaran sa ila arkila kung pila ang idugang nga lugar.
8: Ginpanumpon halin sa Barangay Viejo na bantayan tagit because being the first healthcare PPP in the entire country, our actions or legislative measures must be above par. We will set the example. Ang wala na, ito na talang sa gamay ni Likwa. I'm expecting a ribas in Dugang na may addendum. Basta ang addendum na ginapangayot nila, reasonably, kan hindi mabutang sa alang-alang ang atong probinsya. So, Attorney Dennis, ang aling na numbers, kani waay man sa may maguba, waay man sa may mapektuhan ng regular na operations sa atong hospital, di ba?
9: That is correct, Mr. Presiding Officer.
8: So I urge our fellow members from sa Buniang Panlawigan to approve this resolution of as of the governor asking to grant authority to enter into to approve the second addendum for this first ever healthcare PPP in the entire country. Thank you.
10: Thank you very much, the Honorable Natalie Ann Minuki. Are there other members of this Sangguniang who wishes to clarify? Before we end our interpellations, I would like to hear first a manifestation or a clarification from the Honorable June S. Wambihar of the Second District.
11: Mr. Presiding Officer, may I know who provide the, for example, Ayusa District Hospital, may I know who provide the 160 square meter area? And may I know who proposed the 220 square meter?
10: Can you hear a reply from Attorney Ventilation?
12: Mr. Presiding Officer, considering that this is an unsolicited proposal, the figure came from the private partner, the proponent. If I may clarify, by way of rejoining...
7: Mayo 21. Nagpatigayon siyang inspeksyon si Board Member Alex Suplico, Chairman siyang Committee on Zoning and Land Use Planning sa 55 hektarya na agricultural land sa Barangay Tipaklahoy na ginbakal sa Solaris Power na ila ginpatindugan sa Solar Power Plant. Upod ni Suplico nga nag-inspeksyon ang taga-provincial planning and development office, provincial land use committee, Department of Agrarian Reform, National Irrigation Administration, representative sa Sangguniang Bayan sang Ahoy, kag mayor sa office, barangay official sa Barangay Tipakla, kag representante sa Joy Nostag Solaris Incorporated. So ang kag board member Suplico gin-imbitar man ang taga-Department of Agriculture apang wala sang may nag-abot. Sino kay Suplico gusto sa local government unit sang Ahoy na isunod sa ila Comprehensive Land Use Planning ang lugar na gipatindugan sang Solares sang ila planta kag solar panel na electrify sa industrial use. Rason na din preview sang sumuli ang panlawigan tagin refer sa Yana Committee.
13: Yet, both the CLUP kag ang reclassification na ordinance, why na akong kapurban? Kadto kami, ano, patanawon. Patanawon, ano bang status mo na? Nagatindog mo na.
14: GA, you mean it was GA,
5: Galicorn?
13: GA, Department of Agriculture.
14: Itong totally objective.
13: Oo. Ang hiyang objection, contained na sa 17 hectares. Joy ko ba loko ng 17 hectares? Buhay nyo part na, oh.
5: Okay.
14: Pero, sa...
7: Balita nagikan sa Iloilo Police Provincial Office sa... Gin-meeting sang Iloilo Police Provincial Office sa ang municipal official sa Bagyangan sa pamunguna ni Mayor Susit Mamona kay mga barangay official sa Bagyangan agod magpatigayon sang lecture kung ano ang grupo na termite gang kagang ilang nga modus. Gipangunahan ni Police Lieutenant Lani Chin ang lecture.
1: Alas 6:25 mga katropa, dirigi apod sa Express Balita Weekend Edition. Dirigi kita sa balita ang international. Sinado naga pamalibad sa pagabaton sang sampina para sa CCTV footage sang nagluntad nga shooting incident sa sunod sang Senate building sinuok sa Ombudsman. PNP gindinay aligasyon nga sila ang nag-escort sang black van na pagwa sa Senado nga ginaligar ginsakyan ni Senador Bato de Rosa kag ni Senador Robin Padilla. Senador Bam Aquino hindi na chairperson sang Committee on Basic Education. Senado nag-convene bilang impeachment court sang Mayo 18. Senador Meg Zubere kag Senador J.V. Ercito maupod sa minority. Senator J.B. Ercito nag-decline nga mangin Senate Majority Leader. Mga nag-serve nga Senate Committee Chairperson giningadla na kadungan sang pag-convene sang impeachment court. NBI nag-ginpadala ang findings sa niluntad nga shooting incident sa Department of Justice kag Ombudsman Investigation Team. Yaring detalye sa balita upon kay Katropang Era Espinosa.
15: Mayo 17, nagpamalibad ang Senado sa pagbaton sa sampina para sa CCTV footage sa shooting incident na naglunta sa sulod sa Senate building sa Mayo 13 sa gabi. Pakigbay ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga may notice na kag nagpahayag na sa Senate President Alan Peter Cayetano nga kinahanglan pati sa NBI Director Melvin Matibag ang i-charge rason nga ilan ay baluan nga may suspension. Pakigbay ni Rimulya nga hindi niya maintindihan ang Senado bangod hindi nila pagbatunan ng sampina sa diin ini ang ginakonsiderar nga serve na. Samtang naging yung Office of the Solicitor General sa Supreme Court ni ibasura ang plea ni Senator Ronald De La Rosa. May kangtanan sa warrant of arrest ang in-issue sa International Criminal Court batok sa iya. Sa 83-page GR number 278747, nagahingyo ang OSC sa korte ng ibasura ang urgent manifestation with omnibus motion kag extremely urgent supplemental manifestation sa Senador bangod sa kakulangan sa ebidensya. Ginfile ni De La Rosa ang petition sa mataas ng korte antes pa man mag-ako ang Executive Department sa arrest warrant kag indagdag sa ICC batok sa iya. Kunay waloan nga nag-file maninis ang motion sa Supreme Court para sa temporary restraining order batok sa warrant of arrest sa ICC nga gin-issue kontra sa iya. May kangtanan sa crimes against humanity sa drug war ni Anay President Rodrigo Duterte. Samtang ginadinay sa Philippine National Police nga sila nag-escort sa itong nga van pagwa sa compound sa Senado. Sunod sa Pasay City Police nga ang police mobile nga nakita nga naghalin sa Senado ang hindi parte sa kung ano man nga convoy o kung escort operation. Ginkompermar ni Pasay Police Chief Osirito de Sesto nga siyang sakay sa puting police vehicle nga nakitaan nga nag-exit sa premises ng Senado ginabanta alas 3 ang kagahon sa Mayo 14 matapos na nagluntad nga shooting incident sa sulod sa Senate building sa Mayo 13 sa gabi. Sunod kay de Sesto nga ang ila pag-exit sa Senado sa mga oras ang purely coincidental sa diin sa tion sa pag-exit man ini sa itom nga van. Sa mga adlaw ginpagwa man ang Immigration Lookout Bulletin Order kon ILBO bato kay Senator De La Rosa nga subject sa warrant of arrest sa ICC. Sunod kay Acting Justice Secretary Frederick Vida ginmanduan naman gitaan sini ang mga otoridad nga areston si De La Rosa in kaso magtuyo ini nga magwa sa Pilipinas bungod ang iya ginahimong isa ka mockery of justice. Hugot man nga ginapanginwala ni Vida nga mayara sa manhunt operation batok sa senador. Sa pihak nga bahin, ginpamatud-an ni Senator Bam Aquino ang iya commitment sa education sector sa pihak sa iya pagpanaog bilang chairperson sa Senate Committee on Basic Education. Sa video nga ginpost ng senador sa iya Facebook page, ginisa-isa siniyang iya mga hinimuan, lakip na diri ang pag-address sa classroom shortages, learning gaps, teaching support kag student nutrition, subong man ang pagduso sinisang major funding para sa sektor sang edukasyon.
16: Kasabay ng pagbabago ng liderato sa Senado, hindi na po tayo chairman ng Committee on Basic Education. Sa loob ng 10 buwan, ginawa po natin ang ating mandato, tinupad ang mga pangako at nagtrabaho para po sa inyo. Tinulit po natin ang bawat araw na binigay niyo sa amin upang maipasa ang mga kailangang reformang tutugon sa ating education crisis. Nabuo ang 10-year National Education Plan kasama ang EDCOM 2 na kung susundan at pupondohan lang ay makapagliligtas sa education crisis ng ating bansa.
15: Nabatian ang kabayan sang pagbahayag ni Senator Bam Aquino. Mayo 18, nag-convene na ang Senado bilang impeachment court. Ang pag-convene ang ginpangunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding judge. Nanumpang 22 ka mga senador nga present sa pag-convene bilang mga senator judges. Sa pag-convene, ginpabutyag ni Cayetano nga ang Senate Impeachment Court ang mag-issue ng writ of summons kay Vice President Duterte. Ang Vice Presidente ang hatagan sa 10 ka calendar days nga magasabat sa articles of impeachment batok sa iya. Sa libeloan nga nagapangatubang si Vice President Duterte sa mga alegasyon, may kaangtanan sa misuse of confidential funds, unexplained wealth, bribery kag pagpamahog sa mga government officials.
17: The court having been organized and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President Zara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt. Pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial, she is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice.
15: Nabatian si Senate President Cayetano, samtang ginpili na ni Senator Migs Zubiri kag Senator J.V. Ejercito nga magupod sa minority sa pag-convene sa impeachment court Mayo 18. Matandaan nga naging independent ang duha sang silang nag-abstain sa botohay sang Senate leadership sa nagligad niya si Mana. Pungod sini nagsaka sa 11 ang numero sang minority kag 13 naman ang miyembro sang majority.
18: I would like to be associated with the minority bloc, Mr. President, if I may. Binatigos nga ako nila, sabi na lang nila ako nag-friend sitting at nag-abstain. Nag-abstain na ako para if we had to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Mr. President.
15: Nabatian si Senator Migs Zubiri. Samtang nagpamalibad ng mga majority leader si Senator J.V. Ejercito, matapos siyang gintanyagan ni Senate President Cayetano, ginklaro ni Ejercito ang i-affiliation matapos nga ang mga senador ang nagpaidalom sa reorganization sa idalom sang leadership ni Cayetano. Nagpasalamat si Ejercito sa pag-offer sa iya sang mga posisyon apang luyag niya nga magpabilin ng independent. Sa ulihi, nagpabutyag siya nga sa subong magaupod siya sa minority.
18: First of all, Mr. President, I'd like to thank Mr. President for the trust and honor, no, that I was offered to become the majority leader. But as I have mentioned to you personally, that as of this time, I would rather maintain my independence and with what is happening all over, I think I'll be able to perform my task very well and my pet programs very well as an independent. But again, nonetheless, Mr. President, I would like to thank you for the trust and confidence. Being majority leader is one of the most powerful, we would say, position in the Senate.
15: Ang kabahin sang pagpahayag ni Senator J.V. Ejercito, nagpabutyag naman si Senator Bongo nga siya ang manging patas ni Senator George sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte. Gipahayag ni Go nga hindi niya pag-uyangan ang pagsalig sang minilyon ka mga Filipino. Siya manging impartial apang kinahanglan nga magagwa ang kamatuoran sa diin iniman ang ginahulat sa mga Filipino. Kung may nakita ini nga kabutigan sa ginapresentar, siya ang magahambal para kay Go nga ini na ang ila kahigayunan nga ipagwa ang kamatuoran kag magpamangkot amuman sa pagdesisyon.
19: Nagkatiwalaan po tayo ng 27 million Pilipino. Hindi ko sasayangin yun. Magiging impartial po ako. Ngunit dapat lumabas po yung katotohanan. The truth ang importante rito. Yun ang inaabangan ng Pilipino rito, yung katotohanan. Kung meron akong makitang sinungaling, kaya nga pwede ako nagsalita nung mga nakaraang araw. Kung may makita akong sinungaling dyan sa pinipresenta, sasabihin ko.
15: Si Senator Bongo. Sa dugang balita na numpa na bilang bago nga Senate Secretary si Jose Luis Montales pinaagi sa voice voting. Ginbusta ni Montales si Dong Mendoza. Ang bago nga Senate Secretary ang nagserbi anay bilang Secretary General sang Kamara. Sa muman nga adlaw, ginap aprobahan ang mga senador nga magaserbing nga chairperson sang pila ka mga Senate committees kag niya mo Sanay Loren Ligarda nga chairman sang Culture and the Arts, Basic Education, Pia Cayetano Ways and Means, Sustainable Development Goals, Innovation and Future Thinking kag Energy, Bongo Health and Demography kag Sports, Joel Villanueva Higher Technical and Vocational Education, Jingoy Estrada National Defense and Security, Peace Unification and Reconciliation, Amuman sang Games and Amusement, Rodante Marcoleta Public Services, Robin Padilla Public Information and Mass Media kag Cultural Communities and Muslim Affairs. Mayo 19, gindesignar sang House Prosecution Panel si Representative Gerville Luistro bilang overall lead prosecutor, samtang ginassign man ang mga specific lead prosecutors sa kada articles of impeachment batok kay Vice President Sara Duterte samtang sila nagapreparar para sa trial sa Senado. Magluwas kay Luistro, ginalakipan man sa prosecution team sa impeachment prosecutors gikan sa nagligal ng proceedings sa ni Representative Joel Chua, Representative Lawrence Defensor, Representative Jonathan Keith Flores, Representative Raj Gutierrez kag Representative Isabel Zamora. Pila naman ka mga newly designated members sang panel, amusan ni Representative Shal Diokno, Representative Tere Ridon, Representative Laila Dilima, Representative Lordan Suan, kag Representative Kakabagaw. Para sa Article 1, ang inapayag misuse of 612.5 million pesos ng confidential funds, mag-aserbi si Luistro nga lead prosecutor. Pangunahan naman ni Ridon ang Article 3 sa ginaligar unexplained wealth, samtang si Chua naman ang mangin head sa Article 3, may kangtanan sa alleged bribery sang deputy officials, samtang si Defensor ang mag-lead sa Article 4 sa din involve ang ginaligar pagpamahog bato kay President Bongbong Marcos kag sa iya pamilya. Nagpamalibad naman ang prosecution panel sa paghatag sang kabilugan ng impormasyon sang ilang legal strategy apang silang kumpiyansa sa ilang kaso sa diin ginsight nila ang mapaskog ng ebidensya kag ang ginapreparar nila nga testimonya sa mga testigos para sa presentasyon sa impeachment court. Sa dugang nga balita padayon nga ginasaligan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Interior Secretary Junvic Rimulya sa pihak sa mga panawagan nga ini ang Islan kasunod sa series ang kontrobersiya nga nag-involve sa Department of Interior and Local Government. Sunod kay Presidential Communications Office Undersecretary Castro nga wala pa sang discussions angos sa proposal sa pagkakas kay Rimulya sa iya post. Ginpahayag ni Castro nga ini ang wala na istoryahan sa subong sa diin wala man siya sang may nakita nga indications nga nadula ang kumpiyansa sang presidente kay Rimulya. Iya man gindenay ang mga huring-huring nga si former Senator Antonio Trellanes IV o kung si former Interior Secretary Benhor Abalos ang magabulos kay Rimulya bilang DILG Secretary. Samtang gin-submit sa National Bureau of Investigation ang ila findings sa nagluntad nga shooting incident sa sulod sa building sa Senado sa Mayo 13 sang gabi. Ginpahayag ni NBI Director Matibag ng Department of Justice kag ang Office of the Ombudsman na naghihimo sa panel sa pag-investigate sa natabo. Wala pa nagatag si Matibag sang dugang nga detalye angot diri apang iya ginkumpirmar nga ang Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region na nagbisita sa NBI office sa Pasay City bilang parte sang investigasyon.
20: 1:30 na po, so I don't want to preempt kung ano yung outcome ng investigation ng CIDG. But I've seen footage, yes, na critical na yung tao na inaresto na driver, he was arrested in front of the canteen ng GSIS sa second floor.
21: Kaya categorical, nagpaputok ba ng baril at kung may inisyo ba ang NBI?
20: No, hindi siya inisyo ng baril. We don't issue baril sa mga ahente, no? Walang inisyo.
15: Nabatihan ang kabahin sang pagpahayag ni NBI Director Matibag. Sa kaangot ka balita, nagapanindugan si NBI Director Matibag ang arrest warrant abato kay Senator Ronald De La Rosa gikan sa International Criminal Court ang valid. Suno kay Matibag nga mayaras ang ongoing kaso sa Supreme Court kag naibaluan man nga gikan sa point of view sa mga abogado lakip na sa Department of Justice ang magapamati sa Korte Suprema. Apang para kay Matibag, nga isa lang kabutang ang klaro ang mga valid ang warrant batok sa senador.
20: Well, there is an ongoing case sa Supreme Court and dalami naman from the point of view of the lawyers in the OJ, we always somehow listen to the Supreme Court. But one thing is clear, the warrant is valid.
15: Si NBI Director Matibag. Mayo 20, emotional na ginsabat ni Senator Pia Cayetano ang privilege speech ni Senator Riza Honteveros may kang tanan sa natabo nga shooting incident sa Senado sa Mayo 13. Ini ang kasunod sa

0: sa akin, Lady, na tumatagulan, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa amin lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi, dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nung nangyari.
1: Nabatian ang kabayinsang pagpahayag ni Senator Pia Cayetano. Samtang ginklaro ni Senator Riza Hontiveros ang punto sa i-privileged speech na nagakondenar sa actions ng Senado kasunod sa shooting incident sa nagligad nga simana. Sunod kay Hontiveros nga ang ginatumod niya sa i-speech among sa subong nga aktwasyon sa Senado matapos ang incident nga nagtugas ang kakulba kag kahadlok.
2: I empathize with the experiences and the feelings expressed by the gentlewoman from Taguig and Pateros. May I just repeat what I clearly stated at the context of na parang walang nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative emotions and experiences sa ating mga colleagues, sa ating mga Senate staff, sa security unit dito at sa Senate media. Yun po yung punto ko, and it is akin to one of the points raised by Senator Irwin earlier before my privileged speech.
1: Nabatian ang kabayinsang pagpahayag ni Senator Riza Hontiveros. Sa muman nga adlaw, ginatagan sang dugang ang committee chairmanship ang pila ka mga senador kadungan sang session sa Senado. Ini amos Sunday Senator Pia Cayetano, Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Senator Aimee Marcos, Committee on Foreign Relations. Senator Camille Villar, Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change, Committee on Government, Corporations and Public Enterprises. Kag Senator Robin Padilla, Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Sa piyak nga bahin, ginkompirmar sang Office of the Vice President nga ilan nga nabato ng summons gikan sa Senate Impeachment Court. Wala na naghatagpas ang dugang nga detalye ang OVP angos sa kaundan sang summons. Samtang, ginamentenar sang Philippine National Police nga ang Senado ang Indiander attacks sa nagligid kasimana matapos ang ilagin presentar nga ebidensya kag witness accounts sa pag-disprove sa mga claims ni Senate President Cayetano. Ginpakita ni PNP Chief Jose Melencion Artates Jr. ang CCTV footage sang shooting incident sa tunga sang Senate Office of the Sergeant at Arms kag agents sa National Bureau of Investigation. Upos sa pagpresentar sa Interior and Local Government Secretary Jean Vicrimulya, Justice Secretary Frederick Vida kag Palace Press Officer Claire Castro. Pagkaibay ni Rimulya nga ang ebidensya ang tanan nagatudlo nga wala sang pagpang-atake nga natabo sa Senado. Sunod naman kay Artates nga ang video nga ilagin presentar ang ginapanag-iyahan sang Senado kag ini ang ilagin request. Ginpahayag ni Artates nga ang findings ang base sa separadong investigasyon nga ginpatigayon sang Pasay City Police Station kag Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG. Sa piyak nga bahin, ginbasura sang Supreme Court ang petisyon ni Senator De La Rosa nga temporary restraining order. Agud punggan ang pagpatuman sa International Criminal Court sang arrest warrant batok sa iya. Nagdesisyon ang korte sa boto nga 9-5-1. Ginklaro man sa Supreme Court nga nagdesisyon lang sila sa hinyo nga interim relief na tala nang asolusyonan ang main issues sa pleadings kag motions sa mga partido sa kaso. Mayo 21, tubtob Hunyo 1, mahimo nga maka-file sang sabat si Vice President Duterte sa Articles of Impeachment nga gin-transmit sang Kamara sa Senado para sa trial. Ini ang ginanunsyar ni Senate President Cayetano nga presiding judge sa impeachment court. Sa idalom sang applicable rules ang respondent ang may 10 calendar days gikan sa service sang summons sa pag-file sang iya sabat. Samtang gina-expectar nga magasugod ang impeachment trial bato kay Vice President Duterte sa Hulyo 6 sunod kay Senator Irwin Tulfo. Ginpahay ni Tulfo nga na-discuss na ni Senate President Cayetano sa ginpatawag nga caucus sang tanan nga miyembro sang Senado ang pag-umpisa sang trial. Pagkigmayin sang Senador nga ang Senado magapatigayin sang regular nga session sa aga antes ang pag-proceed sa impeachment trial sa hapon. Samtang, nagpabutyag naman ini nga iya ginapamalabagan ang proposal ni Senator Rodante Marcoleta sa pagpanugot kay Senator De La Rosa sa pagboto sa impeachment proceedings bisan pa nga ini ang hindi physically present. Sunod kay Tulfo nga madamo sa ila sa minority ang hindi pabor diri. Sa piyak nga bahin, plano sang House prosecution sa nagahilapit ng impeachment trial ni Vice President Duterte amo ang pag-umpisa sa akusasyon nga may pinakasimple nga pamatud-an. Kag ini amo ang ginapahayag nga kill threat sa Vice Presidente sa iya online press conference sa Nobyembre 23, 2024. Matandaan niya sa mga press con, nagpabutyag ang Vice Presidente nga in kaso may magpatay sa iya, siya nakahatag na sa instructions sa someone sa pagpatay man kanay President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos kag aning House Speaker Martin Romualdez. Ginpahayag ni Bicol Saro Representative Terry Ridon nga kinahanglan lang nila nga ma-secure ang isa ka conviction sa isa ka article sa pagkakasang Vice Presidente sa iya opisina. Dugang sang mamalidha nga sa diin man nga grounds, sila ang kumpiyansa nga ila makumbinse ang mga senator judges sa pag-convict sa Vice Presidente. Samtang on alert ang National Bureau

0: Investigation kaghanda sa pag-implementar sang manhunt operation para kay Senator De La Rosa in kaso nga sila makabaton sang direktiba. Kiniangging pahayag ni NBI spokesperson Palmer Malyari. Samtang nagpamalibad si Malyari sa pagkomentar ko ng NBI ang mag-aumpisa sang manhunt operation anuman oras sa subong sa baylo, iniyang naghambal nga si NBI Director Melvin Matibag ang mag-release ang statements sa nagakaigo nga tion. Sa dugang nga balita national, ginsabad sa mga senador gikan sa minority block ang emotional nga pahayag na Senator Pia Cayetano nga wala sang may nangamusta sa majority senators sa natabuang shooting incident sa Senado sa nagligad nga simana. Sa screen grabs ang group chat gikan sa taga-Senado, makita diri nga sunod-sunod gaminsay sa mga taga-minority kaangay sang stay safe. Sabat naman ni Senator Panfilo Lacson nga paano nila kamustahon ang mga malipayon nga nagakilinaon, nagapangape kay naka-Facebook Live agod pa si Bangda ng minority block nga may kahilabtanan sa shooting incident. Sa piyak nga bahin, gin-ilog ni Communications Undersecretary Claire Castro sa iya personal vlog ang emotional remarks ni Senator Cayetano angon sa natabo nga shooting incident sa Senate sa nagligad nga simana. Sunod pa kay Castro nga nag-gaslight sa Senator Riza Hontiveros sa pag-ibi ni Cayetano sa plenary. Padayon man si Castro nga nagapanindugan nga ang Senate was never under attack sang among ation baliskad sa mga claims sang pila ka mga senador.
1: Hindi naman kayo nangamusta! Natakot na takot ako!
2: Ewan na Sig, wala ako na sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtininto ng group natin yung dating majority group, wala hindi isa sa inyo nangamusta sa amin.
3: Oh, di ba? Mga clear, may gaslighting.
0: Nabatian ang kabayin sang pagpahayag ni Palace Press Officer Castro. Sa katapusan nga balita, ginlatag ang schedule sang Senate kag impeachment court July 6 to 26 among impeachment trial ukod ang Monday, Tuesday, tub-tub Wednesday, las 2 sa hapon onwards. July 27 among schedule sang SONA, July 28 onwards, impeachment trial Tuesday, Wednesday, Thursday from 3 p.m. onwards, kag legislation session ang Monday, Tuesday, kag Wednesday morning only. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, Era Espinosa, XFM News.
4: Madamang salamat kay Katupang Era Espinosa. Kamusta ka mo, Arandi Santisas? Ma'am Hermiti, kag Tutuwel Bilyesa dira sa Balasan. Kamusta ka mo? Yari kita makabinan sa Balitang Internasyonal. Pasensya ni U.S. President Donald Trump sa Iran, nangin manubo na. Ebola outbreak sa Congo, kompirmado na. Kanidyan nga gikan sa MB Hondios, nagpositibo sa hantavirus, 8 patay, 32 sa sang... 32 ang pilason sang bumunggo ang train sa bus sa Thailand. Hamtong sa Colorado patay bangod sa hantavirus. 5 patay, lakip na ang 2 kapamatanon na nga suspect sa pagpaniro sa San Diego, California. Head sang World Health Organization na nagkabalaka sa manasing paglapta sa Ebola outbreak. Nuclear drill sa Russia, ilan na ang ginsugudan na. Anay British Pirate Radio Station nangayo sang pasaylo sa piyaka sang pagkadunsyar sang kamatayon ni King Charles III. Ang detalye sa balita upod naton si Katropang Bia Joy Subalo.
5: Mga balitang international nga natipon sang XFM Iloilo. Hindi napagpalabaon pa ni US President Donald Trump ang iya pasensya sa Iran sa pihak sang iya panawagan sa Tehran nga mag-deal sa Washington samtang ginasuestyon man sini nga ang kwas sa pag-retrieve sang enriched uranium sang Iran ang mas laban pa sa perception sa baylo sang security. Bilang isa sa mga siyam ka mga pungsod nga kilala nga may nuclear weapon, ginapilit man sang US nga dapat hulagon sang Iran ang ilang mainoswagon nga uranium stockpile abroad kag isikway ang domestic nga pag-uswag. Samtang ang Tehran naman nga wala sang nuclear weapon, ang hugot nga nagapanginwala sa ginahingyo sang US sa diinsunok pa diri, sila ang may kinamatarong nga mag-develop sang nuclear technology para sa peaceful purposes. Lakip na diri ang pagpauswag bilang partido sa Nuclear Non-Proliferation Treaty. Sunog ka Iranian Parliamentary Spokesman Ebrahim Razei, ang ilapungsod ang sarang nga maka-enrich sang uranium tubtob sa 90% nga purity, level nga ginakonsiderar nga weapon grade sa tion nga atakihon liwat ang Iran. Sa piyag na bahin, kumpirmado na ang Ebola outbreak sa Democratic Republic sang Otori, Congo, sunod sa top public health agencies sang Africa. Sa statement sang Africa Centers for Disease Control and Prevention, ginpahayag diri nga may ginpatigayon nga urgent meeting sa Congo, Uganda, South Sudan ka global partners agud ipatuman ang cross-border surveillance pagpanghanda kag response efforts. Base sa report, 65 na ang napatay samtang 246 ang suspected cases gikan sa Mong 8 kag Wampara Health zone, samtang apat naman ang gin-report nga napatay sa pila ka mga laboratory-confirmed cases. Sa initial findings, may nakita nga presence ang non-zair strains ng virus kag may ginhimo man nga sequencing agud ma-characterize ini. Nagpabutsag man sang pagkabalaka ang African CDC angot sa risgo sang paglaptas ng virus bangod sa urban context sang Bunia kag Wampara, intense pollution movement kag mining-related mobility sa Mongwalu. Sa naibaluan ang Ebola virus disease, ang isa kamalala kag masamima kamamatay nga balatian, nagalaton ini paagi sa direct contact sa bodily fluids sang infected nga tawo, mahigko nga butang o kung tawo nga napatay bangod sa among nga balatian. Kag sa dugang pangabalita, nagpositibo sa hantavirus ang Canadian matapos nga ini ang nanaog sa luxury cruise ship nga ginigo sang outbreak sang among nga balatian. Isang nasambit nga individual sa apat ka mga Canadians nga nag-isolate sa hospital sa Vancouver Island matapos ini ang naghalin sa MV Honduras. Sunod kay Bonnie Henry, Provincial Health Officer, wala na nakakontakt sa publiko ang apat ka mga Canadians sang ini ang gin-transfer sa Ilaflight padulong sa Victoria. Stable man subong ang kondisyon sang nagpositibo sa virus, dugang pa ni Henry. Ang hantavirus ang posible magtugas ang malala nga balatian sa baga sa diin 50% ang posibilidad nga mapatay ang tawo sunod sa World Health Organization. Naghalin ang hantavirus sa higko sang ilaga kag sa malaka nga kaso, ini ang mahimo makalaton sa tawo. Manubo man ang risgo sang paglaton sang virus, dugang pa sang World Health Organization. Sa biyag na bahin, patay ang 8 ka mga tawo samtang 32 naman ang pilason sang bumunggo ang train sa bus sa rail crossing sa Bangkok kag nagresulta pa sa pagkasunog sang mga salakyan. Sunod sa mga rescue officials kag Deputy Transport Minister, gineploy ang mga bombero matapos nga nakalasunog ang mga naulamid nga salakyan malapit sa Makasan Station. Sa initial nga investigasyon, nagagwa nga ang bus ang nagapondo bangod naka red light sang ini ang ginbunguan sang train kag naulamid lang ang mga motorsiklo kag iban pa nga mga salakyan. Wala gilayon nagapondo ang train agud malikawan kun tani ang aksidente sunod pa sa Deputy Transport Minister. Padayon subong nga ginabulong sa magkatuhay nga mga ospital ang mga nagkalapilasan. Sa dugang pa nga balita international, patay ang isa kahamtong sa Colorado matapos na confirm ang kaso sang hantavirus sunod sa Department of Public Health and Environment. Ang sahi sang hantavirus nga nagtugas ang kamatayan sa Colorado, ang masaming nga nagakatabo sa lugar subong nga tuig kag ginaimbestigaran na sa mga opisyal ang source of exposure. Naghalin ang hantavirus sa higko sang ilaga sa diin-ini ang pwede maglaton sa tawo kag ang incubation ang sarang maglawig sang kapin anom ka semana. Sa matandaan unang nga gin-report ang kaso sang among virus sa Dutch flag nga MV Honduras Cruise nga nakadak na subong sa Rotterdam kag may kargaanay nga 150 ka mga pasahero kag mga crew gikan sa 23 ka mga pungsod. Sunod sa World Health Organization, tatlo ang mga napatay on board sa diin, walo na ang kumpirmado nga na-infect sang hantavirus kag duha ang suspected. Sa biyag na bahin, patay ang 5 ka mga lalaki, lakip na diri ang duha ka mga pamatanon nga sospetsado sa pagpaniro sa Islamic Center sang San Diego, California. Sunod sa San Diego Police Chief, ang tanan nga mga kabataan nga yara sa sulod sang eskwelahan nga kabahin pa sang moske ang nakaluwas sa peligro. Ilaman gin patawag ang FBI agud magbulig sa investigasyon nga ila ginakabig nga hate crime bisan pa nga wala pa sang motibo sang gun violence. Natabo ang insidente simana antes ang major Muslim holidays sang Eid al-Adha o kadang Feast of the Sacrifice kag ang tuigan nga Hajj pilgrimage of Islamic faithful sa holy site sang Mecca sa Saudi Arabia. Nakita ang lawas ang tatlo ka mga lalaki sa guwa sang building sa diinlakip diri ang isa ka security guard samtang patay naman sang nakita sa sulod sang salakyan ang duha ka mga sospetsado nga ginabanta nga pang-idaron sang 17 kag 19 anyos nga ginapatihan nagtiro sang ilang kaugalingon matapos ang ginhimo nga krimen. Kag sa dugang pa nga balita international, ginsuguda na sang Russia ang ila tatlo ka adlaw nga nuclear drill sa diin. Naglunsar sila sang ballistic kag cruise missile sunod sa Defense Ministry. Ang among nga exercise ang ginalakipan sang 64,000 ka mga tawo kag 7,800 pieces ang military equipment kag ini ang ila pag-insayo bilang preparasyon kag paggamit sang nuclear forces sa tion sang aggression. Gamit nila ang Russian Rocket Forces, Northern kag Pacific Fleets, Long Range Aviation kag mga units gikan sa Leningrad kag sa Central Military Region sunod pa sa Ministry. Lakip sa drills ang training kung paano gamitan ang Russian tactical nuclear weapons nga gin-deploy sa Belarus dugang pa sang ministro. Sa piyak na bahi nagakabalaka ang head sang World Health Organization mangod sa madasig nga paglaptas ang Ebola outbreak sa piyak sang nagapadayon nga pagtaas ang among kaso. Kapin 500 ang suspected cases kag ginapatihan nga ang 130 ka mga napatay ang bangod sa Ebola umpisa sang nagsugod ang bagong outbreak sunod sa World Health Organization Director General Tedros Ghebreyesus. Sa latest data, nagsaka sa 131 ang numero sa mga napatay matapos ginlakip ang ang isagikan sa Eastern Democratic Republic sa Congo. Sa report naman sa DR Congo, 33 na ang kumpirmado nga kaso sa Ebola gikan sa 516 ka suspected cases kag may duha man nga confirmed cases sa Uganda. Natala na ang meeting sa Emergency Committee sa World Health Organization sa Martes ago diskusyonan ang Ebola outbreak pahayag pa ni Ghebreyesus. Kinabugusan ang Emergency Committee sa mga international experts nga nagahatag sa technical advice kag recommendations sa World Health Organization chief. Sa dugang pang nga balita, nangayo sang pasaylo ang anay British Pirate Radio Station matapos ilagin anunsyar nga napatay si King Charles III. Sa statement sang Radio Caroline, natabo ang Uranus announcement bangod sa computer error sa ilang main studio sa Maldon sa Eastern Essex. Natabo ang mishap sang yara si Charles kag Queen Camilla sa Northern Ireland kun sa diin sila ang nag-intra sa performance sang Irish Folk Group. Wala man nagkabutang sa post kung ano inikalawig antes na deskubrihan nga sala apang sunod sa reports ng Domestic Press Association News Agency. Gin-broadcast ini alauna 58 sa hapon sa Martes kag nangin unavailable na sa website sa estasyon la 5 sa hapon. Ang Radio Caroline ang gintukod sa 1964 agud i-challenge ang broadcasting monopoly nga BBC kag nag-operate halin sa barko sa English Coast. Sa dugang pa nga balita international, ginabulong kagera na sa stable nga kondisyon sa Germany ang US citizen nga na-infect sang Ebola sa Democratic Republic sang Congo sunod sa US Center for Disease Control and Prevention. Gindalaman halin sa DRC padulong sa Germany kag Czech Republic ang anong kaiban pang high-risk US citizens pahayag pa ni Dr. Satish Pillay, Incident Manager for the US Centers for Disease Control and Prevention sa Ebola Response. Wala pa nasabat ni Pillay ang sulit-sulit nga palamangkutanon kung balagi na balabagan ginman sang US ang ila citizens nga na-infect sa pagsulod sa pungsod. Samtang nagaserbe naman subong nga quarantine sites ang 18 ka mga tao nga nagikan sa luxury cruise ship kung sa diin nagsugod ang hantavirus ang UNMC kag Emory. Naibaluan nga ang outbreak sang pinasahi nga Bondi Buggy strain sang Ebola sa Eastern DRC ang nangin rason sang pagkalamatay sang 131 ka mga tao kag pagdeklarar sang public health emergency sang World Health Organization. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
4: Maraming salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo. Kinakamusta naton sa Mamanuha Bueco. Good morning. Kay John Kalumpita, Ma'am Hermitica Grande Arciaga Santisas, kay Tuwel Bilyesa. Good morning. Standby naman kami din sa masunod nga programa, ang Bolsa Ayo po kay Katropang Emerson Labrillaso. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borns Tibor Morales sa XFM News.
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
3: The Secret of Health.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
1: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: The Secret of Health.
1: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: The Secret of Health.
1: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
3: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to Health.
5: XFM.
7: Happy
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
11: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
12: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
10: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian, diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
5: Exciting.
13: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo.
6: FDA-approved supplement.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
14: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso gid ko. Basta gani gainom ko sa ordinaryo nga kape, gadu kang pagkadirbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian gid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado gid, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang gid ang kape ko.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Evergreen. Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
15: Ko si Joanne Giergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
16: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
17: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
18: Ha?
17: Oh, ma? Ikaw na?
18: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
17: Claire Skin Herbal Soap?
18: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
17: Hala, tingala ko naghuben ka.
18: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
17: Ma, baklan mo mang kusina ha?
18: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tingin tagali mabayad sa tuition mo.
17: Oh, gali, diriyo.
18: Ah, dali na.
7: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
17: Talagang maaasahan.
7: Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
20: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
21: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
22: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
23: Hey!
8: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit Playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kag kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Madiet na kubwasa.
23: XFM.
24: Katropa mo!
25: Exciting!
26: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Maayad-ayad nga aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang Bullseye sa Domingong edisyon Petsa 24 sa bulan sang Mayo, ang bulan sang Kabulakan. Kamusta ang aton nga aga? Kamusta ang aton nga mga taga palamati sa aton nga mga katropa listeners and solid supporters? Sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club, kamusta ang aton nga aga? Sa aton nga mga drivers nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Welcome sa Domingong edisyon sa aton nga pagpangalagad sa Bullseye. Ika-apat sa lima tanan ka mga Domingo sa subong nga aga, kamusta nga aton nga mga tagpalamati, nakasimba na bala ang tanan? Di basta gani Domingo, katropang genre, it's a family day. Ah, sa aton sa nga mga katropa, hindi magkalipat sa padulong sa simbahan, agod nga magsimba upod ang tagsa ka mga pamilya, katropang genre. Sa mga katropa naton, mabatian kita sa frequency nga 100.7 MHz sa dial sa inyo sa ringa radio. Yara kita sa FM band. Kung dire ka mo sa syudad kaga sa probinsya sa Iloilo, while kung dito naman ka mo sa probinsya sa Antique, mabatian kita kaga makita man sa Facebook page sa XFM Antique, 93.3 XFM Antique. Kamusta ang mga taga-probinsya sa Antique? Well, tidiri ang panahon sa aton sa syudad kag-probinsya sa Iloilo, aga pa pero tama nagka-ginot. Maginot ang aton sining panahon. Although nga sa iban nga mga lugar, diri sa aton sa probinsya sa Iloilo, ang nagatupa ang ulan. Pero why manggit sila nga nagadugay ang pagtupa sa ulan katropang genre, no? Iti sila sa pag-asa maka-experience siya kita sa El Nino phenomenon. Ipa-explain tanagkaroon sa pag-asa kung astasan o kita nga maka-experience siya sang kapareho sa nga klase sang tiempo. Kay ang oras sa dirisaton sa Iloilo o sa Pilipinas last 7, pero ang kasingkal sang init agag ang kaginot itong ara ka na bala sa mga inuras nga tag last 11, last 12 bala katropan dyan rin yan, no? Sa mga katigulangan naton, sa mga may comorbidities bao, medyo likawan tanay ang mga outdoor activities naton para nga likawan naton ang mga stroke, no, labi na sa mga may high blood or may mga comorbidities din mga katropa. So sa ito nga pag-pangalagad, temporaryo kita nga mag-pungko sa pangalan sa inyo sa ding regular anchor sa pangalan ni katropang Emerson Labrillaso. Ako naman si katropang Mario Hilongo, mag-pangalagad kita tub-tub sa takna nga last 9 sa aga. Sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa linya tayo, check tanay nga itong sining pag-asa Iloilo para sa itong sining latest weather update. Ibaloon ta ang estimated heat index sa subong Domingo. Iti damo subong sa mga okasyon diri sa aton sa Iloilo, damo sa mga kapiestahan or kapistahanan nga nag-celebrar subong mga kabarangayan. And isa subong gali, highlights man sang Manggahan na festival sa province of Antique. Bao, Grabe nga daan kasing kalsang init. Pero daligid lang, kay check tanang aton sa nga pag-asa sa Iloilo. Sa linya ta si Ma'am Leonor Silvestre para sa aton nga latest na weather update.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Hello ma'am, good morning.
2: Hi, hello, good morning. Muna ang aton latest weather update para sa dakaroon nga adlaw sang Domingo, May 24, 2026. Track of low pressure area kung LTA nag-aapekto sa Mindanao. Dire naman sa Western Visayas, mag-experience siya katasang magulugal-umon, tugtumagal-umon ng kalangitan na may mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat at panag-oob, labinigid sa hapon tagtagabihon, tugas ng extremes. Mahina, tugtog makasarangan naman ang hangin natin na magahalin sa direction east to northeast na magadala sa makanay, tugtog makasarangan ang pagpalod sa ating kalagatan. Forecast temperature natin generally na 26 to 36 degrees Celsius. Ang ating forecasted maximum heat index para sa daparan ng adlaw ay posibleng maglabot 41 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak din ng alas 5:28 kagabi ng aga pag magatunod ang alas 7 karon sa hapon. Pag muna yung ating latest cover update, halin rin na iliiba Doppler Radio Station. Ako si Manuel Corbastra, madam mo rin.
0: Hello ma'am.
2: Yes, sir.
0: Ma'am, ipabangkot na nato din sa inyo no, sa pag-asa kay mayara sang 49 ka mga probinsya sa bilog nga pungsod ang ginapaabot nga maka-record sang below normal rainfall no, tungod sang pag-asa. Kung maghambal kita ma'am nga below normal rainfall, ano ang explanation no, kung anong buot sa lingon sina ma'am?
2: Well, ano sir, mas manubo kaysa sa normal nga rainfall ang ma-experience nila. So for example, average nila sa for the month of June ay nasa 300 millimeter nga pag-ulan ang ano nila ang na-experience han. Pero kung magkaroon kita kang El Nino, so ano na na mangin manubo kaysa normal ang ma-experience nila. So simple mga 100 millimeters na lang ang ma-recorded nila ng mga pag-ulan sa bulan sang June or mas less pa
0: dyan. Oo. Pero sa forecast, ma'am, sang pag-asa, hindi ba mag-sugod sang June na rainy season na ano? So because sa siling El Nino, nga ginalantaw, ka ginapaabot naton, so mag-extend ang dry season until iasan o ina Miss Leonor, ma'am?
2: Ano, sir?
0: Yes, ma'am. Oo. So, hindi ba lang mag-hambal kita nga June na usually sa rainy season na na? Because sa siling forecast nga mayroon kita sa El Nino kag below normal ang rainfall, mga until san o ina naton nga ma-experiensyahan ang below normal nga rainfall, Miss Leonor?
2: Well, sa ano sir, June, July, ang atang nga El Nino, sir, posibleng magasugod ang June, July, August, then mag-last nga until, or mag-persist until early 2027. So, dire sa atin sa Western Visayas, though magasugod siya June, July, August, ano, abis siya, nasa ga-coincide siya sa atin nga rainy season. So, kung rainy season ganit, sir, dire sa Western Visayas, maulan, ganda. So, ang ating makabatsyagid kita sa El Nino siguro probably sa may latter half na sa week.
0: Oo. Pero sa subong, Miss Leonor, may mga na-experiensyahan na kita nga pag-tupa sang ulan, no? Dire sa aton sa Western Visayas, especially sa syudad at sa probinsya sang Iloilo?
2: Yes, sir. Sa Dakaroon, naga-experiensya naman kita sa mga pag-ulan sa ulan. Though, dala na sa mga localized thunderstorms or disturbances.
0: Oo. So, mag-expect kita si Degali isang sang manubo nga porsyento sang pagtupa sang ulan diri sa aton sa Western Visayas, Miss Leonor, kung mag-amo si Degali nga klase sang sitwasyon.
2: Well, sa aton sir, diri sa Western Visayas, sir, the forecasted diri sa for the month of June, parang near normal man ato nga mga pag-ulan.
0: Okay. Oo. So, ay kita din madala sa 49 ka mga probinsya, Miss Leonor?
2: Well,
0: ano
2: sir, near normal
0: na mga pag-ulan. Ah, okay, sige. With that, Ms. Leonora, thank you sa explanation and maayong aga.
2: Maayong aga, sir.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Nabatian mga katropa si Miss Leonora Silvestre, ang weather forecaster naton sa Pag-asa Iloilo. Kay may 49 ka mga probinsya sa Pilipinas o sa Bilog Pungsod ang ginapaabot mga katropa ang makarecord sa below normal rainfall tungod sa El Nino. That is why ginapamangkot naton ang tagapag-asa parte sa siling forecasted, no? Ang below normal rainfall. Hindi man siling why gidya ulan katropang January. May ulan man kitang ma-experiensyahan, pero hindi kapareho sa normal nga sitwasyon nga kon during rainy season, bla katropang January, no? Kay supposed to be ang June nagapasulod na ni ang rainy season. Pero because ang El Nino, forecasted nga El Nino phenomenon, dire sa aton sa pungsod, so maka-experiensya kita sa manubo nga porsyento sa pagtupa sang ulan, especially sa bulan sang Hunyo, Hulyo kag subong man sa Agosto. Until sa early part sa 2027 mga katropa. Kasi dako nga concern ini kung below normal rainfall kita. Apektado ang aton sa nga mga mangunguma, katropan dyan, Ray. Magluwas dira ang source pagid sa tubig naton. Isa ini sa mga concern man kag dapat preparahan sa aton sini nga mga local government units, especially sa mga probinsya nga maapektuhan kag maka-experience sa pag tupa sang ulan, no? Below normal a level ang pagtupa sang ulan mga katropa. 7:28 ang aton siling oras sa diri sa aton siling pagpangalagad sa Bullseye. Para sa inyo nga mga reaction, opinion na mensahe, ipadala sa aton siling text hotline sa 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Sa subong aga sa aton nga pagpangalagad, madamo kita sa mga talalupang don nga mga balita kag impormasyon. Sa aton sining mga katropa, istoryahan ta ang preparasyon sa Western Visayas sa opening sang Western sang palarong pambansa 2026. Sa din ang aton sa din mga delegasyon ang aton na dito sa Agusan del Sur. Sa din ang Agusan del Sur amo ang mag-host sang 2026 sa palarong pambansa mga katropa. Basi malabot na ton si Mr. Hernani Escolar, ang Public Information Officer sa DepEd Western Visayas. Kay karoon na ni sa hapon ang opening sa Palarong Pambansa 2026. Kamusta bala ang preparasyon sa aton sining mga delegasyon? Kaysa nagligad pa ni silang simana nagbiyahe pakadto sa Agusan del Sur mga katropa. Kasi malabota si Mr. Hernani Escolar, ang spokesperson dira sa Western Visayas sa Department of Education, mga katropa. Kay isa sa mga ginalantaw ang Western Visayas. So anong mangin epekto? Sige, kiti sa nagligad ang Western Visayas, kung di kita magsala, rank number 3. Pero ara pa to, sa itong atyempo, ara pa ang Negros Occidental nga nagaupod sa Region 6. Pero since subong nagbulag na ang Negros Occidental sa Western na Visayas, kag mayara na sila sang team nga Negros Island Region ang pamangkot ma-maintain paihan sang Western na Visayas ang rank nagligad rank number 3 kita mo no overall katropang genre kay ti way lagid man niya sa may maka pierde sa National Capital Region NCR and at the same time ang Region 4 bala no sa aton sa nga mga taga palamatik iti ang mga dalagko kag mga may kaya yang mga eskwelahan nga naga pang scout sa posible ma kuha nila nga mga atleta no gina-offeran sang maayong educational assistance para nga magsaylo. Diba? May mga eskwelahan dito ya sa Metro Manila nga nagapang scout, especially amuning palarong pambansa. Damo ni sa mga nagapang scout. Ha? Katropang dyan, Ray. Yakadto, gitislaya sa mga sa palarong pambansa kag nagalantaw sa mga events and nagapang scout sa nga posible mapirate nila nga mga atleta. Di ko magampang na ang mga maayong mga atleta ginaoferan nila sa nga maayong offer, di ko na matransfer na dito sa mga eskulahan sa Metro Manila. Di ko mag-join sa palarong pambansa, ate ang mga maayo at ito tanan-tanan. Ito na itong mga atleta nga mga maayo nga naghahampang katropang genre. So, check naton ang preparasyon sa Western Visayas kay ang opening ceremony sa mga katropa. Ang paghahiwaton karon sa hapon sa Dato Lipos Makapandong Governor sa ila siring Governor Du Plaza Sports Complex. Ibaloon ta kay ang delegasyon sa Western Visayas sa mga katropa. Nagakompost ini sa Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, and Province of Guimaras, including na diri mga katropa ang Iloilo City. So sa kabilugan mga katropa do medyo madamo-damo kita sang mga atleta dito nga mag-join para sa delegasyon sang Western Visayas para sa Western or sa palarong pambansa. Mga more or less, no? Gina-compose nini sa mga atleta, coaches, and assistant coaches, ano? Mga technical, mga chaperon nila. Mga 11,000 katropan dyan, Ray. Gina-contact mo da si Mr. Nani Escolier. Liog lang tada, no? Para nga ma-check na ton. Dugang sining mga updates sa preparasyon sang Western Visayas sa palarong pambansa mga katropa. 7:35 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Sa pihak nga bahin mga katropa, sinya silang kukon na okay na da si Mr. Hernani Escolier. Ibaloon taman karon sa spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office. kay may mga hepe sa probinsya sang Iloilo ang nalakip sa reshuffling mga katropa. May reshuffling na ginapatuman ang Iloilo Police Provincial Office. Sa reshuffling na ginapatuman subong sang Iloilo Police Provincial Office, pila ka mga hepe dere ang apektado. Like for example, ang hepe sang Pabia Police Station, si Police Captain Richfield Presquito, gin-relieve, gin-transfer bilang assistant or deputy chief of police sang Pututan. Bag-o subong ang hepe sang Pabia Municipal Police Station in the person of Police Major Brian Alamo, mga katropa. Ang kalinog, bag-o man ang ila sila nga hepe. Si Police Major Miles Geron ang gin-relieve man, gin-transfer man from Kalinog Municipal Police Station, gin-transfer man pa kadto sa Iloilo Police Provincial Office. Ano pa, magluwas sa sa Kalinog daw may ara man sa pag-transfer ang hepe sang San Joaquin, no? Do San Joaquin do na lakip do pilani do walo kundi kita magsala ka mga hepe, mga katropa ang gin relieve kag gin transfer sa iban nga mga police station sa idalom sang Iloilo Police Provincial Office. Ibaloon ta nagkaroon mga katropa sa confirmation ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office sa derisaton nga pag pangalagad. 7:38 ang aton sila nga oras sa aton sila nga pag pangalagad nakapangapi na kamuda. Nakapangapi na kamo amon nga mga inuras basta gani agapa ang kalabanan nga ginahimo sa aton sila nga makautokan pagabugtaw dala pulupungko katropang genre o di gani magpainit-init sa silak sa nga adlaw and then magpangapi magtimpla sa nga kape. Pero suggestion aton sa inyo, sa inyo sila nga pagpangapi sa tagsa kaaga patimpla ka mo da or magpangapi ka mo, dapat ang pilion ninyo nga kape ang kape nga healthy, ha?

Tay mag-check ka. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ang mayakas ang mangosteen o kon santon, may real coffee beans, may moringa o kon malunggay, may turmeric, may garlic, may spirulina. And ang iyang sweetener, amo ang stevia. So wala sang tendency nga magtaas ang inyo siling sugar level da. Or ang inyo siling acidity level, dapat kung magpangapi kita ay nang pilion tang kape nga makabulig sa to ni kayong lawas ha. Plus ang glutathione nga nagabulig agod nga mangin manami ang aton siling pamanit. Nagaputi kita. So ang glutathione nga ara sa Santon Gold Coffee Mix mga katropa. And ang collagen. No? Sa aton sa mga katropa. So, sa pag-pangapi na ton, dapat piliin ta ang kape nga healthy, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ang kape sa mga gwapo, kag ang kape sa mga gwapa. Magluwas dira mga katropa, available ang pilapak ka mga variants ng aton sa mga kape, ang Santon Plus sa Coffee Mix. Amo niyang kape nga para sa tanan, bata, tigulang, pwede ka pangapi ni. Kay wala niya sang caffeine. Amo ni ang kape nga ang iyang ingredients, mangosteen, moringa o kon malunggay kag soya extract. May isoflavones nga makabulig sa pagbalanse sang body hormones sa lawas ta ilabi na sa mga kababaihan nga may arasang hormonal imbalances kag sa mga kalalakin na naman nga may arasang prostatitis o kung paghubag sang prostate. Gani sa aton sini nga pagpangape, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa aton nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ang may arasang Santon, Real Coffee Beans, and Vitamin D3. Ang kape nga may vitamin D3, kag ang vitamin D3 nga yara sa kape. Para sa mga may diabetes. Kay kung kaisa, way naman kita, bangod kung kaisa sa kasakuon, taway naman kita sang time nga mag-ehersisyo, mag-painit-init pa sa silak sa adlaw. Kag isa pang daan, tama naman ka, lasite pa lang, tama na kasingkal sa init. So pangapi kita sang Premium D3 Coffee Mix. So tatlo ka mga varians ang kape ta ha. Piliin nyo lang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, kag Premium D3 Coffee Mix. Nakapangapi ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Mabakal na ton sa Mercury Drug Store o sa Pharmacy TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Kag sa tanan-tanan nga mga butika, nationwide. Mabakal ang tatlo ka mga produkto nga kape sang Yes to Health Incorporated. And also, mabakal man sa Yes to Health Wellness Center. Kung direk mo sa Iloilo, Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. Last 7:42 sa aton oras sa diray sa aton nga pag pangalagad. Ano ni Aga? Pado may truck kag ano ni di pasayro nga salakyan ni katropang dyan kayo. Liyog tabi kay katropang Rodolfo di Lapos. Kado may na nagbungguanay nga truck. No, kag di pasayro nga jeep. Sa dinini nga area, no? Ang aton sila nga XFM taxi patroller, dugay check na ton si katropang Rodolfo di Lapos kay may nagabungguanay nga jeep kag truck, no? Check na ton dugay. Diri sa aton nga pagpangalaga. 7:43 ang aton oras. Sa piyak nga bahin, while gina-check na ton ang linya ni katropang Rodolfo di Lapos, ang aton sa ring coordinator sa XFM Taxi Patroller, kung din ini nga area ang nagabungguanay ang truck kag ang di pasayro nga jeep. Istoryahan taman sa aton sa ring mga tagpalabati, viral ining parte sa konserto sa may Sibalom Antique katropan dyan kayo. Pero bago sina sa pag-update naton, istorya naton ining parte sa nag-viral subong sa social media. Ining babae nga nag-uba, hubog. Tamaan siguro kainom, nag-uba sa tunga-tunga sang

0: Insert.
1: Bullseye.
0: Why man sa may nagsaway, pero daligid lang. Check tanay ang reports ng aton siring taxi patroller. Arasalin niya ta si Katropang Rodolfo de Lapos. Katropang Rodolfo, good morning.
2: Good day, Katropang Mario. May vehicular accident there sa Banwasang Uton.
0: Mm-hmm. Sa din kining area?
2: Crossing sa intersection going sa Juan San Miguel. Bali pa San Miguel ni ang truck kag ang jeep nga private going Banwata Uton.
0: Ah, okay, private nga jeep ne. Pero kita tala na mo sang pasayro?
2: Oo, may pasayro sa laban-laban pa beach ni sila kay Sunday subong.
0: Oo. Anong pastada sang ano ni man sang pagbungwanay nila?
2: Ang truck naggahalin sa Buray, halin sa Buray ang truck mapawala siya pagadto sa San Miguel.
0: Aha.
2: Uh-huh. Sa pagliko ya. Nadiretsuhan man sa isang jeep pagkagto sa Leruna lablang away.
0: Mm-hmm. Ano nga ba in particular ano ginada nga barangay sa Uton?
2: Lipat ko nga barangay basta kung diretsuhan mo halika sa Banwa going Buray siya.
0: Going Buray,
2: Buray pa Santa Rita, ho.
0: Aha.
2: Tapos kung halin ka naman sa Banwa sa main road pagkagto San Miguel.
0: Mm. Dasigdagan isang salakyan, isang jeep ano.
2: Actually, way to ka puro pamangkot kay naglabay lang ko.
0: Pero akay ginis tungadala, no? Tungadalan, gid?
2: Sa tungag isang intersection, gid, medyo nag-traffic. Sa subong natin yun, okay naman, okay naman kay madasig ang pag-responde sa mga pulis na tondri sa Uton.
0: Okay. Why man sang may napilasan ka, Tropa Rodolfo?
2: Wala man negative. Ang kanang gamay, gas-gas kagyupok sa kwan sa jeep.
0: Okay. Ang damage sa sang jeep sa bumper?
2: Sa bumper sa may wala nga side.
0: Ang iyaya sang truck sa driver side.
2: Sa guma sa driver guma. Side sa wala man.
0: Okay, nakita to taas niyang truck abi. May karga. May karga ning truck.
2: To wala lang gid ko kamulalong do MT man sa MT man do wala man. Siguro
0: okay.
2: Madiskarga pa lang. Makarga pa lang siguro.
0: Ang importante da nga why sang ano ha, why sang may napilasan.
2: Wala. Okay man, safe lang tanan sa masalakyan na may damage.
0: Okay, pero
2: gamay man lang, minor.
0: Nag-cause gid ugaling sang traffic?
2: Traffic.
0: Okay. Sige. So, ang importante nga, wala sang napilasan katropa Rodolfo, ha?
2: Wala. Kasi sa detalye, kagtuan lang sa police station, sa blatter report.
0: Sige.
2: Para mabalanta ang tagiyagid kung sino man ang nag-drive, mga driver. Katropang Mario.
0: Yes, importante nga wala sang ano, wala sang napilasan da.
2: Wala.
0: Okay, sige. Salamat kayo, Katropang Rodolfo, ha?
2: Salamat, Katropang Mario, para sa XFM Radio Patrol Ililo. Ako si Rodolfo de Lapos Jr. ng XFM Radio Patrol Ililo, XFM News.
1: Bullseye!
0: Nabatian mga katropang aton sa ring XFM Taxi Patroller si katropang Rodolfo de Lapos na labayan niya da sa sakop na nisang Uton na inang sa Magpasan Miguel Kabla, no? Do intersection ini sa tunga sang isa ka truck kag subong man isa ka di pa sa ano ni private nga jeep.
1: Bullseye!
0: Private nga jeep mga katropa. Pero why man sa may napilasan ah, no? Ang damage lang ang bumper sang jeep and ang may gamay nga damage man ang ano, gas-gas ang truck.
1: Bullseye!
0: Laban-laban siguro ang jeep ni Katropang Janrey. Dito kayo medyo puno. Doon pakadto siguro ni sa beach sa Katropang Janrey, no?
1: Bullseye!
0: Sige. Sa aton sila nga mga katropa, ang report ni katropang Rodolfo de Lapos. Diri sa aton sila nga pag-pangalagat.
1: Bullseye!
0: Balikanta ni Black Katropang Janrey, oh, ang parte sa viral subong sa social media. Ining isa ka babaye, natamaan gid siguro ni ka balong ang babaye katropang Janrey, no? Kag araw-araw tapaway gid sang may mga nagsaway. Why, kadamo man sa mga tao may security man katropang Janrey. Natabo ini sa isa ka concert sa Sibalom sa probinsya sa Antique based man sa nag-upload sa sining video. Base kon malabot man aton ang pulis sa Banwa sang Sibalom sa probinsya sang Antique kay daw nakita ta sa sa video daw ay gidyasang may nagsaway. Ang iban daw na namitan pa yang mag-video iya katropan dyan rin mo.
1: Bullseye!
0: Ambot kung anong event kag kung sino ang kwan, sino ni ang organizer.
1: Bullseye!
0: Kag kung sino ang nag-concert ni kay makita nyo, araw, gin-blur na naton kay daw hindi maayo para sa kwan, para sa managalantaw bala. Pero hubog. Nakita mo gidya, oh, lang tawabla, nag-ubas sa sambayo pagkatapos ang iyang pang-ibabaw, ginuban niya man. Pagkatapos, daw matiyagan mo daw iya lang iabalay mo. Makita mo man ang mga tao nga ara sa galantaw, no? Galantaw, ti. Why gidya abis ang may nag saway kag daw nagahiyawan pa ya katropan dyan kay kita mo nagasinigita ito lang daw na namitan pa iabla sa Sibalom antike kuno na tabo ni no daw pamatsyagan niya daw floor show iya mo. Enjoy na enjoy pa yung mga tao nga nagalantaw. Tiway gid sang may nag asaway si ni Abi sa iya. Kag mag-awat Abi ni sa iya kag magpahiga do ni siya. Kag ang mga naga video man eh. Di mayo ka na bala, no? Although nga ti galing kay Kalaw ay lang tawon. Pagkatapos gina palakpakan ka gina hiyawan pa siya iya sa mga tumalanaw. Daw kabastos bla. Basi malabot nato ni ang pulis para mabalanta kung sino ni ang nag-uba ya pang ibabaw ya man gid ginuba ang pang idalom ya ang pang ibabaw lang proti kitaon gid yay kitaon gid ya ang duha ka bukid sang mount anong bukid sa Antique Mount Madjaas. So standby ka mo kay basi malabot na no ang aton sa nga makatapos ang pulis sa banwa sang Sibalom sa probinsya sang Antique. Oras ta la 7:52 sa aton sa nga pangalaga diri sa Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa inyong mga reaksyon, opinion na mensahe 0950-975-6970. Good morning anay sa kay Ma'am Aloha Bueco. Good morning. Happy listening lang. Also sa kay Katropang Rodolfo Dilapos. Good morning. Kay Ma'am Mary Recabar dira sa Florida, USA. Kamusta na ma'am? Happy Sunday. Also sa kay Randy Archaga Santisas, no? Good morning. Happy listening. Kay Ma'am Lucel Capio dira sa Hong Kong, no? And kay Ma'am Lourdes sa Tikson Gayoso sa may Taiwan. Kay Maninay Grace Madarico sa Israel, good morning. Happy listening man. Salamat kid sa pag-monitor diri sa aton sini nga pag-pangalagad. And by the way, Maninay, no? Subong aga mapa San Dionisio kami ni katropang Jansen, no? Kay kantuan na munto ang kada tuig bala ginasponsoran, no, ni Maninay Grace Madarico pa pinagi diri sa XFM 100.7 Iloilo sa serbisyong katropa. Padulungan na Monto Subong, no, nga aga para sa aton sering nga serbisyong katropa. So thank you kid sa kay Maninay Grace Madarico nga nagapamati. Kay Ma'am Kisuna Ramen, good morning, happy listening. And also sa mga listeners naton nga nagapamati. And by the way, congratulations gali, no, sa bata ni Pari Boy Mortel kag ni kagawad Helen Mortel gapon kato panjan rey nag maninoy kato kapon na nag sulusok-sok man kami barong congratulations gid no sa bag-o kasal no si anong first name ganito lipat ko sang first name basta bata ni Paring Boy Mortel aging kasal kahapon dira sa St. Joseph Parish no sa Haro. So congratulations gid no sa bag-o kasal ang sa bata ni Paring Boy naka pamana sang second engineer naga taga Banwas ang Kabatuan ang familia no sa aton siring matag palamat 7:55 bang aton siring oras sa diri sa aton nga pag pangalagad ma break kita may anay ni katropan Jan Ray sa aton siring pagbalik tingwa untang labuton ang spokesperson kada way gid da chance si Mr. Nani no Hernani Escolar basi busy ito sa preparasyon para sa opening karon sa hapon sang Western Visayas or sang Palarong Pambansa dito sa Agusan del Sur no kay ato na dito ang aton siring mga delegasyon and ang opening karon sa hapon until until May 31, 24 to 31 ang Palarong Pambansa. Ating pamangkot sila kung ma-maintain sang Western Visayas ang spot or makasaka paihan sa number 2 kay given naman abi katupan dyan ang NCR mo no? Given na yung NCR nga mag overall champion. Pero pamangkot na si Nikon Bala, ma-maintain sa Western Visayas since nga ang Negros Occidental nagbulag na kag nagupod na dito sa Negros Island Region. Basi malabot pa man no si Mr. Hernani Escolar kay Bala nato na busy sila subong sa preparasyon para karon sa hapon sa 2026 sa Palarong Pambansa. Mabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton sering mga commercials. So please stand by.
1: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
7: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
8: The secret of health.
9: Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
10: Nanay Christy?
11: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog.